Assalamu alaikum harami kirintu inda sonda watu ndokuru adema da kanadi kama maye andi afe lanzu paraskrama hawara adema wandi gari gapsina dawni na itagatkin gresa arakin sita salaro leno sunar andi arapsina Dr. Barnabaro harami kirintu inda so kukaw kenta wepindi luko deri kenta wadu dulkada saadu inyadu nepidi luko tulurin adema kakalu wosunama kenta wadu me kawmendin saadu indin pindi luko arakin Harami kerentu inde sofutu adata ide gresa araka kalkala nan nirparas karam de tamtama paras karam de wachiro me jinga paras karam de wachiro we de na minti fi ak zande ande akuso de de na kauna ndiro diuru wa mana ide kurumi ndo sawan de chira nan ndiro klahawara ida kraja dan nan ndiro diuru wa mana ida kurumi kalama wudu de nan de zande so ande ro hirawi ndaji awo gade kapsina kuma won matuma ndo guru haw tawartum ita gatuma ndo hasan muhammed do hasan kallan non ma dar kurwa de mar roko ila engineer di m alia nan dira do ni ita gat kiyen rabi ko de ne so putu nan dira buru hurma kana ile lokto banna baro gre sara ka kel kale faras kanam de tamtam faras kanam do wachi rewi mawdu do nan dira kladin zande nyen de kambo soro nan ngri badi aram zude teida zu karwa duno alam baditin to naso kre bornoi da jalo nan dira faras kanam da do ni ita gat kiyen shi abi nan karo shi karwa aruma de putu misalo mau kozna allan huma na destina na alaman na diwa bama ede qur'ade ma yarwa klanan man nasha la solan taida gana tajruwa so sedina shi suana suana do au ari kamaro badiaram yole putu ilan jami so klanza kallai putu ilan sande dawarda shi kuma karwa ada ganan kajin na kaltu rosa qur'ade ma jami razu na so kalte Allah nandiro paras karam da doonye da gatki yansura paras karam de edin. Ji malum maranta do ilmu yano yi kiloma. Sha geografi lan notina madu Dr. Mustafa Adam Kolo. Bella do geografi putu nandiro bure hurma kena ide jamia yerwa yisura paras karam de edin. Andiro bayan suha selin. Harami kerti deso naftundo saya saya amasan naik pulain di. Biji tam tamang gawa pulain di adi. Kerinye isyana andiro bayan dida gozu. Kozin kilewan andia kerensanu.

0: glazor arabi kritin de sonde nende kan jeste gozi indara son kurnu iklami tafis gus kunu da uwa felanz fm faras kalam de tamtam ma faras kalam do wa chirewe arabi kritin de so putun nende ro buru wur ma kana de mawludo nende ro kladin zande yande kambo soro ningri badi aram zo teda na karwa duna lambari jin ade ma misalla turuna mawdo kozna allan humana de sina na diwa ade ma bama kuru yarwa dirinim kullin za nasha la gari gapsuna swada shikarwa duno ade gana tajirwa sosinna yole shi swana swana lo awajiri adka yadu huwarista hutuilan jamiso yi tazayin kuru ade ma hutuilan shi kawakarwa adkaltu jamiso lo gana niskiaro isin alo nandiro paraskaramda do nye tagat kiyan soro paraskaramde elin Dr. Mustafa Adam Kolo pela do ilmu yanawe sha geography lan notina madi university of Maiduguri jamia yorwa hima diro bayin so asirin da jarami ko tin diso naptun do saya sayo ngo bayin do aw ngo zandiro broken awal men wa sha dena o
1: ngila masha Allah na sha do yanawe ay guldin shi ningiri kan bo soro sabio soro isin na badiaram do ta na so kre borno ya de na sha taida zu karwa duna lambaritin alaman na mawo ko zuna arman karuwa duna la baltirina humana ne suna na bama so akuwa de makreyar wa idan na sha la gana gana awade gana sanja zamuna yo le butula tiri awada gana kaltina to la yemejwa
2: aw kaltina rubai aw kumande chaman arma ada zuna ye zaman dishuma kumande o kumande sawo suna awada ma ada zuna ya odo in shoriwa amsoro yen beji awada kun do kumande kam nyisudin daji amsoro dawar ta gurgul lima ide hawar fanye na ba maso yero ade ya jirim kullin zan na kadan karuwa de bannari sudina aduma adiba kan do kamande a wajen mai horo wormayen bejiro wallo no a wajiri adi baditiya waktu karuwa daga na ishin no amso da asu zai na ladiri angila la maza nafsa la shi da kaskar so nafsen ba maso mana hawar fanye na polwa sola so ganya so mbukta amso su guru na lan hawar lore so mafanye na annan karuwa bi afi magulte bawo zaman duka man da ya ci ma zaman no futun su sidin sawo sun dinoyi no zuna ada zuna ningiri bari ci a caman karuwa a wa karuwa zaman zuna papural masa wa ka da wa kajin a jama ne su do gulle man be jiro wallo na kaman da ro askara yo kuru a wi da bari ci a asuti a amso na dire angila lan nafsa kuru fan de so de la garata na ma fi sabila duno ba shi ci bula yanzu na kaskar su ba fatu a dire ba da kaza karuwa ya garu su zuwan profi anna kalo gardien kazin beji gardiya ayo ka ande awde dien na ka ande ro wallo no adga na murcha ro tirin mangalao wato murcha baya kaska su barodun baya da karuwa sha zulu fe zin an ma biya shauri o jama so dai afi made na ba adma biya kuma ande jama da zuna Allah kuma ne lamar so lewa ro sai biya ma bas insha Allah
3: amin ade butu kuma bayan da kasarata ro dima ide kuru misal le yima fatwado in garti so masalalai kamar gana tafsharo garti na re shekarwa godna lejin yole na sha ambeji shi kuma na sha do ganya ronda do sallin barokin do so de awod kadiyor wallo no ma karwa da ganan kaji na fayi jin amma baro wallo no ma shi karwa da rasu fayi jin ba na sha do fato amar maro kojin tana da shirin awla tawd manadin biya
2: ka manadi biya kullum su shori mai yan dai amsa dukin tilomi kaska so ru koksa kaska da bana gana yin sidin karwa ru koksaiya sawo son diri za kurumza awaye ya kallo kullumi a dalami kura-kura da karuwa zujiya zuzu da fatuwa masu rukwajin awa awa na yin saman zina rukwajin warin tilasori tare da sawa yin saman zina a yi magulte ba biya illa amsa da a shawari shawari shawari yana kaskar ma kuk sana yaye ci sa kaskaro har ma su awa su kala su da kirimtin da kirimtiya da ya karuwa da duniya da ya sha a daji ban na da su din bawa insha Allah har ma shawari yau yake
0: angla zauro harabi karantin da so aduma zandin da broken awon mai Dr. Mustafa Adam Kolo ilmu don na sha da yanawe geography lan talama saralan no tuna malu fella do chi geography do University of Maiduguri Unimete andero bayanda sirina she ade ma wa ade kaidu kambo soro lauta ade duwa kajin ama alamen wa kajin kuru ade ma awado in shafaite so nimbe jiro wolo na jami so rije tina roda za hutu awa ade kaidu samun gama choro no ma na sha do diri ala so nda napsa kila nga paye zase andero bayan soa sirina da jiba yendere huu masita harami kare tende so naptundu za ya sayo pule hindi tamtama mbe jinga pule hindi akirinye ishe na inzandini wa shago nye konyan kilewan ande akirisa

0: gila zoro arami kurentu ndiso ndende ndakanya zego zindara son kurunu inkla mita fiskus kunuda uwa felanzi fm tumaide na play ndi tamtama iman sharif yala nade somo do so agambaro dajinala nande ro paraskaram dira gonyi gonyi putu nande ro boroy gurma kana ide sana ndi kindi men ndi kurentu baso kallai dior waya manade nande bonu botu ndo kararo olona daji bayana ndiro kalamo wudu de din zarabejen andiro itagat kuin diol waya manay do andi abon do indi makuri usku pal diol lar pal usku pal di wara ko kuri awbi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar arak dio kumaro diol waya manay de forum gata anja bon mi daji botum kararo wolona banam da kasar mi a jemi gari gabs nay ala barazo ku kumaro anja jezain sande faras karam do rubtaro ngo botu brok awal mi gana assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: da kliwa
1: Alhamdulillah. Adi aula ambe luklan rama itu one my two me to lumi are telling rikma ngo gar batsar garam aula du su rado wi korwanam du wa ikun kolum dereja niro urja angali me gyal du tur de ndi to lumi ne kuru kaw do dero ngenu wadia
0: are lauda
1: adi are sisi dai gar so futul to wadia gozna ide gar de na gana burshar de kuru futu gozna ide karwa so du waja Not a gun, I show India when I didn't name it. Puruda Ganya today, they walk tomorrow. I
0: don't
1: want that. I show it for the other making the look. Caruso, I was out after the love, so I was sort of way for the idea of Saloon, you do the hatter of Hassa.
0: I don't
1: want to leave that. You know,
0: glam in the day in Raskarina. Look to Mgonoma, they look to Alamboturo, Adima Lauta, she come not tomorrow. My hour with another. James or Dirian, Obsession or Raza, then the Kalada Paisa, who to our Adkayari Kalakaskaro is in the clan. Samalibu.
2: Wa alaikum assalam.
0: Ndakiliwa.
2: Alhamdulillah. Uma konto gonjo wani manai.
0: Ngila wo shekin shero.
2: Yanin da burin abula da ya samu toro wa ciro gonjo
0: na. Masha Allah.
2: Alhamdulillah nutuma yanin ya sulu bayan kamin da sunna. Am da burin abula da ya samu so. Ayina. Wala ra kici ne ma an yi tsayi da marwato ban. Ka ci su ma ga in ci zuna ma balle ka bugu ne da shi balle ne ne yo ai fama da ruwa ya tajirwa ya ko na u jiri ba ma wa zuna to ai sama ka kaje ara nan sallam a wakarwa da fa jin ba su karwa da ba na da so bulai wato duwa ya wani hutu hawara ma yo da ya wa ne zo suru ba ma yin duwa wa da yawa zuma na jiri kuma mun gurmi mun ba ma so su ci ni da sharu ba tin ya da yawa wa ma
0: ale lau
2: ai wanda jama kana ni tayo am ku kasal tuwa da gwamnati ya ji robare wanda ku ka kai sallan ne wanda ku ka kai sallan ne dan amma an so kan mu so fa zai ba sai ne za ku jama so hangal bina wanda au diyo kurjere aula karwa ita su duk gwamnati ta hadar wato gurman chama gwamnati ya barya barya gwamnati kana wacce ne kuru banna ta wacce gwamnati ta hadar wato kuru yan har char gana na zoro
0: marali zara
2: karun ne mali angalau angal teo hangal tiyo jama so hangal gana yo sai ku lewan ci
0: ngila te da yura screen na look to gon and ya look to allan boturo to mai din na jemi so de so mo karu yara nya kar dana ro gon to gange wanne assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ndak lewa
3: yes
0: nam du mana jin
3: wa na ma sa ci ari kin ni din wana jin
0: ngila wo shekin shoro
3: wa wuce wudu na sha hangal tinni da dilau da kamboro ya ti maran dai da ya tanka sanzu inda a wala karwa da ruso a wala son dai sanada iri kuma islamiya alaso mala da na so da tin da so ki no no no ba da do rushi ma ro ti ni da ala ndero ti lewa ti ala fo ro ti lewa ti ko ta ti
0: amin ya rabbal alamin te da yin ras krina doktum gon man dia lokto alambo turo am do jemi maran tayro ad bayinda na da ja assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: amin wa alaikum salam
4: Hasan kan Umar Habib ngoro gambore wakil karabar da otran ta
0: glaw jek insoro
4: alhamdulillah modu done na cha ganya ngai da ta kiri da masalta ko harar ta salta yo a nan munmi a fudo ne not mare bayan sirna je sha odo ne kuma ganya salta da surna re am bladiya da burono lona bare da sasadin amma ko yasa sunye ba bare ba audio ya baro le zada ya kaskare sallan shiran kan mun zazai au kirin ya rasalin ko dare da jaro mai su sayo gane ban na to karwa studio karwa da zauro gana sayo kazi sude ayo kurna mun wani ba su dinum kille bilai ruma dai yayi shi ya na ganya ganya ba riga dai kuma ro sire bilai diri bai fa sana la garbulin bulin na har kuma ro karwa la tuna studio garalar kambai ro lono ma anda sama urdin diriya da ina sawaye ma garun za su rub sama zuzu ke zira dai da nan mu ma kursoro bula da ya kuma ra kamla gar a birin fanzir su dia ganya sa kadda tina zun kokata yi sai sul ganya da sul zubara su dai dan fu fanzir shawa zunan kar kan sai cintin na fatuwa da kuruna kar da ganya ruma da faida surya ga su din a faida done karwa da badija karwa da gana la awo fayjin ganya dai ka karwa da fayjin adigima kuma har da kille surubula ya fatuwa din sa kadda garatar ganya da giro lono gima fatuwa ngu surubula man zuzu fijin dai suka kamsa da martawa da ganya da diriya kallan sallan waltu sarani kurmo je na kamsa da kamar fatar da ganya da koktu koktu sai kamsa ganya koktu da cisani mo wajin ma ganya dai konya tsora da faida faida din da giya ngalte ma karwa la sai da ba malar adda ya rafa ta zuwa sai har kam miyawa miyula kam da waya ce don sai da arziki suka marke hangal bina na shadow ne ganya rochester wani diriya kalla sallan cinye ne zora jiro mai sai da ganya salti da ganya salti sai da awala sor nan dai
0: sai da
4: kuma arziki da suru an jiro dai saki da ala an bazana ma da gawurzo a qur'ala an ja ganya rochester mar wala an ja sudu gara kalla sai da
0: gila da yayi ras kirera lokto gurman da lokto ala botro rami kretin da san maudu dushi na shado karwa dai da zu dunaro ningire badiyaram kambo zoro ishin yoshi karwa ma da suwana suwana do aduma badiyaram zo huti la jami sai klan da kaltai kurkure la fai la da fai zai ne klan nan faraskaram da dawni ta garki yan maudu duk maudu ganya saltagi da jinotu ma dai futu surorun bayin da andero sunna marin kiska kiri saltu so dai azlala kamaro karwa da dunaro gollo nono ma shafai jimba kiska kiri na bar wallo na kazi surin da ji mana da awo indiro wanda wazi assalamu alaikum
5: alaikum salam san dawo
0: nda pato kilewa
5: yewa dai uma kana nguro premier kuskin tarafara ni
0: gila kana nguro premier aya ndero kudum
5: a uwa zira maudu da ganya salta yake da karwa da shi ma
0: yo
5: karwa zamdu ma ganyar ma ta tare shi
0: are
5: kure ni malama frustrate sai dini so janga so be ya alai man kusta fadle min ma nya ko sai ba ma ko sai din daran
0: iyo sai man nan da zana man wani ya kuma sai da daran yo
5: au rumba ne da au ne nin musamman no yanin sai ro gin ma na ji masu ro bula ma sai tro mu wajin ba ro ku karaman gaga na wurin zai sarin da shi ma ja
0: sai ji bai yo ne wai dan kuma sai ji yo
5: duno ba dai a fulu sai kan ma so har ba ka ba faida zai ba ro sai ya
0: yo
5: sai ya da garan boundary kure be sai ya wuce ya sai mai rasa gafani amma ku alai man tusuwa wurin zai sirin kuro alai man adinda man ganya ruwa ade ka sanne walau a wani kwanno sa kiri kiri mai waltare tun maro adin mai sarawi ne amma cini ma ku a woshi ma amsarin liman matar kalakwa kawai gari tanaka kuma ro can gilan zare lardi allan a woshare kuma ya ma ya turi da tsayare gaskiya fulu sai ya wallahi ya wasu ba har ya mutu wazana kullu amma da su ma ba up piso isi hairo olono. Kama aro sa apiakin zaoro kalengenia, kirimi lamburi zetari kambu unwa tumano zi isi skandinia. Kui isi samma kirimi sa, kiska salze ndu kure ema de samma nuna nuna na salze. Ama kirimi kama aire, ruwa andro de tonu kwalzo ya, neza awzala sa diadere kirimi rolje. Ani nankaro, piso dini la ere de kana mangela, kule
0: yasin. Gila wa isha Allah, tida ya yinura asgirela, lukdu gwanu vanya lukdu alambotro. Gila da jarabi kreti ndeso wende sanduro di ndeso kwa lido play ni mbeji tamtama nga wa play ndi harikirinye ishena enda jina ndiro botu ndoso da agonye kwenye na wapara skram da agonye kwenye kilewan andi akarun sano.

0: gila zoro arabi kriti je zole de ka je ko zi dara so kriti gila vita fisko go ndu da wa fella ze fm for scram de tam tam for scram de wa ci rewe sana de ni men ndi do wa mana da fur mera ne de botu ndu za di wa kala mawdu de nin za de so irawi da ci kama ro na di ro botu da gonye konyen to mai din na kule ndi tam tam ma tala nasara yala nan de so mo do so ga buaro assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam da wa tuna
0: da fatu kiliwa
1: Ya alhamdulillah inda sana din da jama'a.
0: Bi alhamdulillah.
1: Salamu alaikum ya to. Awa zuna re?
0: Na'am, duma na jindo.
1: Ah, ba sho mana jin goro mai duriyan.
0: Gira ba sho wuce ki sho.
1: Da an gara ngolo. Kudu kana prime mana zuna da arman mana to. Afiya ibanna isna rumiya amdo ci da usa sanji ko da mana da Usman da zo ki balani ki. Kure kudu kana prime zuna da so bula ya Allah. Kare da kuri trika kom zai ganya sukul da sallin ba ka ka sallin ba idan adri zai are ki kin za su ande sana har samma cin da surna dai aurin ga wani ga wani ga wani su bi su ba dai su ku izu kule za su ndi standard mo always la lenum aura bi hani ne har ni ro le ne sallle za izu sallimi da wani ko Allah samma su islamu da banna a fiye banna tara ro ga ci da aure na duro sa kana ma dai sandi kran zare cinum danum aura jo bari kuma banna ra su Guru wa wannan don ne ya falme kuma ne da am radio da rasu ne ku ne ni wajuno ku ne ni masu mu amma kam cin da karin ya san maso a wannan don mai na da audio ra kana re ta kana online jama'a su mana zaya kino nan dillino kira kuma ta au shi mara le zuna madina yo koro da nin da sunan zamfaro a wa fiyo a san maso ila mamu fiyo a rumin kap da rumina duk to am tirar sa kana nan dishin da zan ta gwamna la ku wani la a a am tira da rubutu kana da sandiran cewa a fiye inji ana karo aura kuma cewa yununa yo am da koro ai wa zun gaisa am bi gudan da ai wa cira aura barano koro wanda rini ne yar journalist ne irma DSS da moni na gawa su ba cewa ile no obin zun ile no koro kan ni ma san ma fiye alikin ali ni rolo na allocation a fiye san da allocation a fiye san bi agri di allocation mun bi forestry di mbi na kuma drainage di mbi duk to ci da aurin kara annan karwarin duma an kura san ya zunciri idan suna na ruinan da ga yugun cikin no dama tsoron da tun zan abu zan marfal gara su da yantino ala su
0: dai dai yura skrela lo gongon wanda lok tu Allah botro law ta tawadu bashau aw jirido kuma sanduna magai gullumi ma dan dara sonne raktin dilla tarsin awadu waka jafu tu jami soy kala da fijin wallo na nashado jamiru dasana au jamiru don zaro lwata du donyina andero bayin so asarin da jande amoda lambaranu hu masu ta insha Allah au adukai de assalamu alaikum
2: wa alaikum salam
0: inda fato gilewa
2: ina gure ba gun
0: juma na yin
2: Umar din da tram kale
0: na
2: Allahi Umar da doron kare gomari da doron kale
0: ngira wa shekin shoro
2: tawi ni bazan
0: kliya sala alhamdulillah
2: arsa ma sha Allah
0: alhamdulillah
2: yan da yana de mana sunna ma har mana zudu ko antaram
0: na
2: kaji kitu mai rogo zuna de ne yar kam ilmun za ilmu ba san mun so radio karu ga yar mai ma kala amma da furgu radio da rasunna kutu gulduna ne am da wani cidar gozana da wuri da kaskar kuma layin isa yayi am karana balla da ara mota da fal isa naira fi uto indi so samayin am kaskakiri wai kaskar gon isma mad ari ya sadin kam to azza ya azza sai ne not zabaro ku a cikin gwamnati sai ya cidar gozana an not zabaro duma ya awar cikin mabawo na kadro futu ya ingana de gudduna de nei de dai futu kula amma fawe de a wajiyar ma na zai fanu ya amdo cirawa da au ma sai ya biya zai wa gwamnati de tunan da ta fiyono au biya jin dono tolu amdo cira sarin bawo kuna de wanta go zai furrani sa am kaska sanza daga ya furran da zana kuna tara da takna na ra fi wa mi amoto gaino son tomoin anna gadro dai atma auta ya sunna anna gadro aw awon najeriya lantirin mar awon gaiso gaiso gaiso banda so tare mi do cidar gozana do sundurin za ta kana awo shima da selin sadin dai anna gadro nai da waltu koruro waltu awata ayar wano dai sai dai da lamandin koru kakal tori ya kura ro hapte kura ma je awas je au se ya tidan dusumi de asal duze ro wolo na awaji ya wa jumba ar ma dai sara sin de ya na dai karan an andiar ga ya ma ma na yende dai annan kadro ya ga atoro mana dur dusa kawe ne ro ga uda karan na karo yin dai ne ne ro radio dala zone de dai kurmo mana cima da
0: Allah ma sha Allah te dan yin yunus kin yana da loktu gonu and ya loktu Allah boturo assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ya duma da jin
3: ma ta mai na adam kolo kolo ya inde su da kan yan ki jin ba
0: gela ba ya Allah furtu ka jaru mai salza yan ya wurin yi
3: amma ko karwa mana mana lo har gara la su din jin mu yi mu
0: abi wa su
3: ale karwa aw tuna ma sa alam kolore karwa isha wore sudiya gariya so aw la so namne guzna re kaskariya na farashi na rishi yazo su kwajina yar wani wallinar
0: sha gaja kas kablu dai arin ma ho
3: a na na regala la kurti ko ya karwa ko je
0: ja burdu ganya ala tuzuma ala barazu namuma namuma ne labi ma ba
3: dai kuma waye tsoriyo yi kina re amso ru fato so garde na wala na guduna di tuna ro garza ku ku tafi da alabara su ro ku ku fato da tunda kanza da wanda a wani malan kawai ma kurma alama na ariya di min da fayda ba ban gala dire ne mara tun ta wanda wala da jinna gala ro garna na ku tafi da kokon alma biya wuri su ta kan
0: gila masha Allah gila te da yayi raskrera loktu gorba da loktu wallan botro da bayar na somo karwelan kirintina ro assalamu alaikum
4: wa alaikum salam
0: da kilewa
4: kilewa sai
0: nduma najin
4: madu bai ko ya ibani kan najin
0: ngila wuce kin shiro
4: ah ngila zau mayo sarwa ko dubai di jana bai ja zau mayo sadiya fa tsasa da ta wandina ko foksa safaya tsalin da yansa sallin ba ma shi ma su jiwa
0: na'am
4: gwamnati ai ka tabbata gwaje su ka sallu ga dafina ma kuma gala jinna ya faruwa tijaba na kada da su dina faruwa din su ka sallin da ma bana arewa ba su dina
0: are lauta
4: gala zo kilewan ki na
0: amin ya rabbal alamin an gila zaura rami kirti ne so da jinalan dare da jiran faraskaram dai tamtamma faraskaram dai wacce rayuwar kace su so sawan ki dai ba na zanin da faraskaram dai daga kuna ta nasu injiniya don yi ko ni haftuna kura dai maka laifi jiki jinan da su faraskaram dai nan dai ta ga tukunaro wa nan dai sai da tuhuya

glazoro harabi kritin da sota mai rena wokan dero in play ala nan da tamtam za gonwa kuma waktin da sa tullur reta kalkal loktulon dero faraskaram da tamtam ma faraskaram da kutunum gulle

0: gila zoro harami kritu ndi so faras kram de kutunum gulle if ne diro diol wa mana da premia botundo so dia da ji kutundo so andero wurma ya au ko ndo so hakuye na sha kutedin jamiro don zaro awadu lata au jamiro rata ratun Allah tartani no wallo na kujiro ka kasdum dio so ana so ala daro kutudero abitrin do andana so kujir mamara de tu dior wa mana do andia pondu ndi shima kuri usku pal diolar wal usku pal diwara ko kuri au bi kuri lar kuri pal u dio indi kuri lar ara ko dio kumaro dior wa mana de da ji furi mena ara mi kretin de so ba paras kram da bari tina wonum dai botum karar holo na kasar de kasar numa jami gari gabs na so nda sande andiro nalam ko za so haptiya kutu za kakasnu kujiro kandoro ngo botu buro kan awon mi gana assalamu alaikum
1: salam
0: da fatu kuliwa
1: sai a tsaya a diwa
0: na'am duma na jin
1: ba nan gar nan na bozo
0: ba nan gar na mushe kin shiro
1: nawa da rewa je ulta man kala fasa fitayar ta yana amu saboda roikin da
0: kwasa fitayar da ai
1: ah fasa fitayar au yatta kuma am don ne masawon sai a saudu dikare son mu rozana
0: eh
1: awu an gurun da alman da amdoni problem ne sai ce odo aula su so sai no sai na aula su sa umai bitama koyin na dikare re kuro sai rin am kamo su am za su je zan sorori tare do sai garo da kana umai kuna
0: yo am don dira isa sorori tare do garo da kana
1: a a amdoni am ba kuro isa na son din ya
0: yo jami'a kururo amza isana so
1: yawa kururo isana da biya sai awa na re kurose masawon kwasa tayar tayar ma garnamin na rozan ne kurose kam don di rozan di
0: yo
1: am sori isa ya matin sana di goza dan dolin zure awo doctor yuro ga an ba su na da Charles gana la amla so kuturo sorin da su dai sana di goza awa dalila la su kam da garu da kai rukun indini da kuma kamin awo done kumbu ya riki ya fita billahi do awo kin talaji kula bayro ya do tun zuro zin da kuma gala awa san maso shi su tan kamin awo da goji
0: ade
1: ade kam la ci ya kuma ro tun jin bayro shi ro su zin ya da shi ma rizor masala da kamin awo do su ya tun zin da kuma gala
0: ngula masha Allah te danyen yura skrera loktu ngonu ma dia loktu wala mbotro da jitu mai dinna bayen numdu sungo karu yelan kirintina ro assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: ba san dawa ta kulewa
0: da fatu kulewa
2: kulewa sai ba ka kabula karna ai huma na mamure mana jin
0: gila ushe ki shoro ba ka ka
2: ade ade chama na ande kutu ndi ade bia kuma kala mamuri ngawa ade bare kin bare taban awr kuye gullin bare gullin do ala turun go sigi kuma ngala ar maro tan tu
0: ko yo bare ba de len dunir dugul duro
2: bare ga am do machine na kuma kara ay fam da ni sai maguza
0: yo sai mane ro guza
2: ha andiya ka
0: ba dual waya mana mere kam dana da jiti mai dinna sumu karwe land karintana ro assalamu alaikum
2: kamini wa alaikum salam
0: nda kilewa
2: kilewa sire
0: nduma na jin
2: kuma bachari de bula amuran mana jin
0: bachari
2: bula amurai
0: na mushe kun shoro
2: bula ji amurai katap ran yiluye bafurai gemba bare gemba digali tirina ari mar babur kadda isa da bulala am duga kamfulto da sata yana da kiri katta kumar biya bare da kullun nan ta bulandi yayi mai kyawar wallana
0: kuma nan da so do
2: ada ya bare da a
0: kuma nan da so
2: kanduwai
0: a
2: are da katta bika alma babur kadda za am duga kamfulto da sata ta kina kula ne kin mane da kiri nan ta bulai ma kamari tsira wallo to ko bare da kwaje wannan ya
0: kuma nan ta bulai ma tsira wallo
2: ade
0: la haula wala quwwata
2: ade ala kuma dai ala an ja bana du
0: amin
2: ade
0: ngila ma sha Allah dai dan yi rasu ne na lokacin gonum
2: ade da rigar yin tam da kan da gana gaban kam ya fal tifi fal kora Ibrahim ba are are inda raman
0: da hawla wala quwwata
2: are wallahi are are
0: ngala masha Allah shira da
2: are are are
0: gila tai da yanyu askari na tuma idan na jamilu da wannan rawa Allah ta ci da manzi difo ya kuru are ma na shahado a wahu ma na suna na buzuna are san dai kazabla gwatin assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
3: hasan muhammad kan
0: da fato kuri
3: ya filai alhaji kallama modon gura gonge fa goliya member karab kan radio kan tuye malaki
0: gura ushe kan shoro
3: rasukan putin gulle
0: lauta
3: da ku tindiyar da kuma ni kana ma ta radio da rasulla je ni ne yar wadiri din kullin za san masu ro ita hakuri
0: na'am
3: da ni kake take wangiya bulaburi na nan kulu kura mi yaron numa
0: kulu na'am
3: yawa kulu kura da ji injin da yi ni shi ma dai ka wangiyan su ma dai bulaburi ne su ma dai yo kolera da tumanya na filan kize ammo gumti na tumata dalin da ci bulaburi ne sarra ci gwangiye sarra da waja tara ya kige godar da rosa da imbu da ji doctor nan an ya fa zai na wallo ma a wafu tin da mai ya fakin kure mal gwamnati ya fakin no yana wambe isan da kuma duwa lon da fu war isa fitta fitta fitta katani da gwangiya bulaburi na samu wasu ina za fitta wallahi kolera dai amsa kullum duni za godana kullum mara dana da zakari na ba sana na ba dai kuma ritarin a wadi kin zuma ba da inda ya fanzu ci su muko da tulza hasan za tulza gomzar kisa hangal gina za amsa ci sa hangal ba wallahi bai kace kace amar kace kace gwangi ya bula bulin ya da kada dika ma wallahi wuro isa gundara bai am kada wuro isa gundara nan ka duro ya ji gina ci an gurin yana yanzu kana da gurin yana hakku no a jiro daje awon garadin matin ma da samma sagarna ke dai kace allo dai isu sibi awda samma so fitta fitta ko kure man jama'an tin dai
0: ya tafi gida masha Allah tai dan yin raskrena doctor godun ma dialogue to Allah botro daje na sha do hutu huma ne bayan dima asutu to beji shi kuma kwasa da cholera are na sha da beyare daje gwamnati na do yake na roda hangal dina da sadu a war ka kazun barokin doro assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: da kulewa
4: wa san da atikin asile
0: alhamdulillah
4: angala umar habib ngoro gambore wakili karakwara da wakilin
0: kila umar habib shekin shoro
4: a umar nan jara kana sai ba alai da kalla ba kin kala su banje kwa buje ban turna ko ya yana la buru salakin na sha an garam nan me she bayan turna na tare ne fa sai tayar tar a sai da zu pulanguna dan ka arma kuma ki ka tunda na fata ya ce cewa fitar tare ta zanzu kam rashidi har waya nan ba inda kuma remote inda jiri inda waya nan ba sannan da waya dina isa ne goda da dai ki tarin da ranar ne kuma corona ya lona da rotare kur kuma ra kan min da kan ne kura shi ya ku kawai kana da kuma ro kam ma kul za ga in ba sai ni kam kalan din nan mun da manyan ticket tsariya su a su kam luna da wannan ga amba Allah da roƙon Allah kamar ku ba kalare kam to rele da fi asori in bro le zai kon daga sai ba ayo auro ne una an mangana da kada udo korkoro kada ba da cikin ma ga ci da a shi a muhim Qur'ani mai sirana a kur kuma ran gonin kam don dire le ne ya garanziya bro salak man ji laida ne wuri indi karanga kam musakin lada har na diel na fiye bangai mu kwalan jirin ni ma ro ne kam mun duro hadda ya rasu rolici kazuna urkan motsin rashidiya ngai duniya ayo kurman ayi magare ga sha surin kaudo do ne kuma dai isu danda zanduna war kaudo suriye bi sada suna nan ji kala kala ta sai ba rashidiya rasan ji kala ta sai ba adda man kam lauran ja jam boyin ba sai injin min bodit yo kaudo are gicca suwaro ku da sura dai a wuzi barna ta da yar surin wasu fitiye gozo suri ada mara kamala fata ra dai ga dai inji yayo kalan da wasu suna wa da kautun awala nan ya komo ya awala kamar ka sun daga bayan kun lafani kare farzuna kashi zuna suna kautu a rinku tun tudda jin kalan zan zawa ba lema ba ya share ayye kawo da shi ma su rongro su kuru isu kuru fatan jin nan boja dole da ya share ne su rongro a wazo yar jin oxygen are da su kalan na ke ji da yayo idea nan ji har su wanda ne biya kun bude dayan kalpa in kan ji har kalan lakke yayo kurmo wanda ma kamar su ma ji alambona rifi amma kawda kuma da dole ran lokuna da an boye yan jimin bonin ya kawda jimin ya gidda suro a wazu girja ya su suro ya je au bana tai sai yar nemin au da ko shi ke go su yin sai su kuma ta kan to ji ya sa ta kurun mu jina duriro ji ka lafe sai da shi ta man au ya sa zai ta jiri kuma mangulo au la roma to are shi ta man shi tullun da shabu mu ta man murada to balle ma mangulo ka ji tarkar kama rashin kama raso an gure na lance sai ya singalla singalla walta au zala kala drosi za ya jira nan gai aula ta da duro sai su sai kari an da kure inda yana ma kudina da kuma rafal suna kwasa da kubiya sai aula ya Allah ne gai gonin da awa ne kiri kiri su aula sai man isa aula kin kan sai gojin da sai da kala da rafi sa kur alam sai mara sai ne lewa ce kam ga mai ala sha suka gara kira silenci
0: gila ma sha Allah ta yi yunus kirena loktu gonin an da loktu Allah boituro gila zoro har mi kretu deso fulai ne meji da shinga fulai ne har kirinye shi ne nan diro paras karam de da gonye gonye na paras karam de don kutunun gulle ya da nan diro gonye gonye ne klewan an da kirin sa no

0: gila zoro harabi kretu ndeso ndene nda kange sego zi nda rason kretu ikla mita pisku usku nda uwa felanzu fm paraskram de kutu nungule tima yadin na pule indi temtam ma pule indi Michael Jackson yala nandiyo sumo doso wa kambaru da jina ala nandiro botu ndoso wa gwenye kwenye au nandiro paraskram da gwenye kwenye na gulen diol wa mana di kongara furungata nye andi abonu mbotum kararo olo na daji kasar num jamido baya en numde kasara taro dimi abaya numde ande brunum haptu ma na la mana mollo na brunum hakuya da jelen diro au jemiro kutuda kakas num baro kando boso ndara tonne ndero min di fak na di kerduro na shaden paras karam da dozna ita gasin da jukura de ma broken awol me ka pulen diro len do jemiso kutuda kadama na dana to noso na shaden kuma kwasa shi falam dina sha kuma kwalare la notuna la kwale la notuna ma da tai da zu amsa da kazi zina kuru ade mana la beji amsa ita da zana kuri yakin zana na sha din tai da zu kada wa gwamnati da bota sanna le da san diro awado shi kuma kwasa da kalte da tirisa bayan sa sanna amma da sonna idan ne bayan duhu master assalamu alaikum ba diwar waya mami kam zina ba ngo kam gare magana assalamu alaikum
1: Hello,
0: hello. Hello, Linda. How are you? Hello,
1: Linda. Kaudo,
0: Kaudo. Mary, doctor.
1: Yeah, Falmata Muhammad Mugrawulade.
0: Yeah, Falmata Usha Kisharo.
1: I am going to go to the house. And you know, I like my capara, so the Kuru, Senan, Briadi, Yalpatu Lanchorona, almost about all of our money. Our was the Amkonda, Chisay Amkonda, the Kuruna, the Yaka, and Yakovia, I want him to say about who was the Zurum Zurumina, Sharakun, the Sulina, Inshallah, our love for the Yakalander of Sapuya and Rosilia, Inshallah, Alex, yeah, commanding Broku Rima and just time.
0: Inshallah.
1: Alangira kafara da ala kamande amda donje sai rekomande kafara ala kroza hafsa
0: amin
1: ala anjira na sai mai ala kamai anje san ma su kawo
0: amin ya rabbal
1: alamin lewan shi ne duk da ala anjira ala
0: amin da yin jira askare na loktum gonum andi ala loktu alam botro na ji kurutu mai dinna su mo karo yelan kurutuna kurade mata na so jamido duli suna na muskondan da sana assalamu alaikum
2: alaikum salam alan kanda wa
0: kile na fato kile wa Gila ushe kashiro baba Usman Gari.
2: Ade para kram kutungule.
0: Kutungule ade.
2: Ala da kutu anya samma kujira.
0: Amin.
2: Ala kamande lere lere lere wada tosu. Ala kore wada mu yare kaka da zafale da.
0: Amin.
2: Ade bare aru bande.
0: Naam.
2: Dole na sha bare ko ai kulo fara lere maru mun na tini na kamme ka kole are nan ba su kullum kinzo karam kullum ne sai na da war zo rukut da yanzu ma zo rukut ne fa ne ala da ne ne da tsara da fasa da kantin ma ya ala kware da malaman da su da walaya sa san kure man tin na wa
0: are
2: madan madala ya ka kan kidai da ta ce da ala kuma da haske
0: amin
2: da kallon ne ne ne
0: amin ya rabbal alamin galata da ni jura askrina loktu ngoro man da loktu alambo turo assalamu alaikum da fato kilewa alhamdulillah
3: ah kala sai kuma mana cikin gurbin ne ya fata kala
0: gila wuce kin shiro Fatima
3: alhamdulillah zaman uma au gunin da kuma yayya na kallan biya ya kula fa sa kula ran mana jana sai kuma ro kuma mama ya kalma tan gurbulare mana ase awu zoro bula go zina ne jin dai kurman awu gunyen din ga wannan tsafta son ga kullan ne furo ciki yana din yafi alan to na so ki sana yayi so bunye duriya andiya andiya san ma alar wurti yau moda kame da zoro zakata duriya zai ro gulza alan gudo za ala andiro ne ya fato andi kullan ne dai yau alan gudon yau alangodonyo du kubi gultin amma pur kirmai kamandelan ala tuande da makalkal zai yaro nangui biunde da makwami son gu yaro nangui ai so isu banna ke kurkula ande tara tai da marasu kurin da yake la adela ande kishana zamdu sada modar nguro sinyo dio
0: kutu
3: mama ya gulzuna ide la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin alim biya nguro tuta kamba kumba ma la ilaha illa allah de modar astakbiru la de modar nyo ande kishana andiya andiya rodiya sabte ungulla modar de wuru kuru kishana sama da mabongo insha allah tunda kamulu gulzana samun miyoman haram zin guba kwanze shiro surina mar mashina zin haram zin yes to be a muradi o kamande ala andiro crow da ala sisen mara ala andiro ala tak to baro sude amdo sira ala bolo arigina gina ma ala sira hafto andiro andiya sundi mali ya rabbal amsil azim ala aw shar buladin kamande hafto ya rabbi
0: amin ya rabbi
3: ya silailan kino
0: ngala tela yan yura askina loktu ngonum andiya loktu ala boturo assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
4: Na
0: fato kile ya.
4: Asale mame kitibulimi bai fasi mana ke.
0: Ti tibulimi ara mamdu kurin ya kirma godi mame.
4: A godi mama ba.
0: Yo yo. Gore a godi mama ba.
4: Godi mama ara ne le akere.
0: I mean.
4: Ah ma sha gore sa lagdi na sha don kuma a lere ne mo ti fare. Ah. Ngela ro timi wala ro ti yo. Na sha don biun yo fere. Dalil zere. Biyundero wangu ndo so ndo tar biyundero da ita zalar wonte
0: are
4: da ita no so a lar jare sai ta su miro abai dire da kudin lar da gadin kuntin no sama so dare turum do ina ir mala maram zai kule zana dai ali da kwa na shado no yaro fatu do ita ya so ngurun de bai fase do a yi ma kutu kutu zai a kalo lero no kuma na sha ko mari bai fase are a shado no shi kuma sau sabin da tsere alaba faranzu zuna sau shi ma da sami lo ita ga tule zuna ma ce sau kuma lugati secondary school ya re sau da kalo da su wanda su zai ala in ga su yi zuroro ga su raja nan da ma sau ya yi a noti da sau ya sortu suru kuru sau da wano a musari ya re da tare da wano shi ba primary health care kuma har zana sai da za wurin zambe na na shima da primary health abba ka sai da za longoron da haza na gumati san ya fan din wallo kuma mun ci zo na shiro primary health care a to mu tare da marazana da ala kuma karuwa sirrin tana wallo
0: amin
4: sai mele har ma kuma abbi mai lare re a kuma in ba ne le wala da kuru astaghfirullah da nguro murayo dai ala lar nero nirasu
0: amin
4: ba sana ne an yara fara sai tuje
0: gira sai tuje dai da yas gira yana lokto goro wa da lokto wala wotro da ji to ai da su mo karuya lar kurti da ro assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: da kilewa
5: kilewa sai
0: alhamdulillah duma na jin
5: modu bai fa ayu bai ne san wana jin
0: gila wushe ki shoro abi bai ni shegi nan dero kudum
5: kutu in bai gulin yin waye
0: yo yo gila adu
5: kutu in bai shi ma iri ta abi bai ni shegi adu doctor da kula lokti sai ba
0: kula lokti in shin ba
5: kula lokti in sai ba yimla an sai ya yimla an sai ba
0: yo yo kuruna den amdo yi don di kada be sai ya design
5: kada kada am da dandi da na den kada amma doctor yimla an be yimla an shi yimla an kaudi ma ni shi sai ba ga doctor fa ma ba yimla an dandi kam da kada so yan da za wallahi
0: yimla mun nan mai sai ba duwan sai ba mai
5: ah yimla da mun nan mai sai ba ga yimla kam da dandi da kada da doctor yin sai sai design da ga yimla an sai ya wafa kam dan koyin doctor da so da wallahi
0: ya ala shira da sal
5: har ma kutin ya kule hanci
0: gala amin sai da
5: ni mun dina ga mun dina ka tafa godi ya zo ma gala
0: insha Allah insha Allah sai da yin yura askina loktub godo ba da lokto ala boturo da jituma idin na sumo karo la kana na au jemi do dawnaro awadu luwata de katab la go zaino. Assalamu alaikum.
6: Assalamu alaikum.
0: Amin wa alaikum salam.
6: Da wa gida
0: da fato kiliwa
6: da ga umma umma mun dai kula ga jiga nai
0: gaji ganna ai kurma nero
6: a ko mushe karako
0: gaji ganna nasku ni hanar bom
6: barka ki bula gurin shi shi lan karako yiro ke she yarwaro
0: yo kuma ni yarwaran
6: ngara nan shanye
0: na abi kurma nero
6: yo kudin ya riga am da go yin gogo urma malama sai mai sai sai urma ya
0: mai ya sai da lai gulu
6: a mai ya sai sai dai
0: a
6: urma anje ta lara zauru garan sai dai
0: abi wa gazo do
6: anje sai ya karin sai yayi mar gore kin da au ammo kin jale ta lawa da ke na mai mago zan go
0: nam ayo
6: kana wa ran je kwaye karaye
0: shi kuma ndara do ni yarwa ya karamu
6: yo nda ambe barau da nan biya wur kuma ngirawa ta ya tro dangi ga batro
0: asungire kuma amdo bula na to da suro kaze yanka shawara wala nyina de
6: a kulo mamuye
0: yo mam arma de sendi a futu kazi na sha da son ka shawara do ayi wazu
6: kure
0: yo kulo
6: babu aha babu ti ya mara le hani sama ande saya sama
0: bani ya yo asungi kwa na sha kulo
6: ne ngelewa sare da ya kwa mana saya karta ya ba dai nan ne ala kore ala mai ngela sare ya
0: karta ma mo jin ba bi ala mai ngala sai ani kwan siyasa ma wayana yari mai chama shi ba abu dai ala mai do talaro ji si na sure mu dadin
6: zai karta ba ga nan ne ala mai ngala
0: kamar alle lu karimi ma alle lu karimi ma alle kur na cha ya ore gila dai da ya sire da ba lok tu wa ya bi ma sir kam dana assalamu alaikum
7: wa alaikum salam ba ko kan
0: da ba to gilewa
7: alaikum baya kriwas ne uba kara guru kuri bai wakil karatta da yau kare tuwe tuti doni a waka su zo ta kai
0: ale yo sha su lusi riba wani ko
7: uwa zura ne ana ruwa wani an dalzarin da ba a kankan
0: yo kasar ne loktur kara sun na da kasar ne
7: zula local government ta dun buto bare da tsara ne ina wula sani na sani sani ba ma kuma yari bare da mamu wajen ari ne kuma ne kuma a wone angan bare ne da zura ne rukun muru mare da wajen bare ti ma an da karo mai yari kiran zaro alai aman do talade da nujo rafai ba ma jiri na fara siyasa dinaro sau na ne roza kwanza da ne roza kwanza gare gagau ari kuma jire dole
0: gira gara sai da yayi roza gare da rayu kare ti da sallar dare da jiran faras kram da kutunun gullero kai su sani ci da ba na da faras kram da ta ka tu bina rawa nan da sai lakto fuya.

0: agwenge kuke shi yoda annan lay armen gaye kala jama'a da ita fai hutu kuma an da yana shadowin jarida ya gulluma da
1: gala zoro ya kaka konto imam to bangana bayanado andur ha mi mar a karantu ga dai an da lokalan karin zan tuman dia biji taji a maman shuwa ngonye suro fara kam shimaden an da gamin wolon ma ngo a wadoni shi ya kaka konto imam ta no so katsoro cira an za hawa da sai marin a wado ne kasar da gozana ka sha na aman za bana nan dai na sha do cira ne lewa duwi ma alan ta ngana gana yaro mashalla kuru a wala fala inda nan dia kurizna ta naso kala a wado ne bayan yin ma kamaro na sha do ne shi karin yi gultuna da na sha do ne tolum iko do ne shiro family plan sai marin nan dai foti soro au a mashalla jiri so ruya karau kala lamar shi ma da ka turo ikwen
2: awo mashallah train da ngora kara dalilin da buron futu amsa de shi karimeda kan zambiro tolumi ko da futu gozana din kara asu zai buro select sabade tana din kula da asu to yi doye awo kada mana zana awo suru mana mana zana yin da yi ju doye kamsalin be din nasarai fulturo majin ne mana zana kuruman ju musulmai fulute ade ruma na gana ade na shado ya kirma kanzan biye din tolum kanzan biye ikoye din da ji kuruman kalimiye din duri da sunan alan sendiro da rinzam doye wanda kanzan bi sa wanda ya da sayar sakinsa ade zura wa gana amma alhamdulillah alabara sakin a wuri asusi na mana ta da yan da na san da dire ta haidin ade yiro no yana do da kokore ne am doye suro jama'a da mana zakarin tinna a wado mana ta kila da front asoto malman da kila din jawo kadasa dina am da kura suro jama'a da so anan gai sai ya kila din jawo kadasa dina mai ya kadu ya sadina da ji karabka jiri kulub kulub sa aula so suro jami so din da so na da sai kila amma da furunza la futta tolumi ko din nilefa kin zambiro tolumi ko din nilefa do yi ya diya shiduri misal tumbuna karmamar da ana da suroran da ana da bas nan karatu din ya a wadon ju kama fulutelan ne zakal zina ba aswada da jade suke shi family planning dibiya futo de yalla fasalti yalla nan jiri ro fasalti adan shi ma family planning do da futo jiri ishin da ya tertib kan zambiya nan ayin kan zambi da tertibtin tolum katikin zambiya yakko adiya wa zana da shi ya da nan kuren komkomi sadin be awa tara da tambuna san zaka stay sai abiya kan tawuwa kai ta murga da wannan sura gana yo adeyero waljiya shi ya kalan zadeyero gana kaziya tara suron da ana deyero kaziya shi doye tambuna daramar na zan yi deyero kaziya sai wanzu da shi tambuna ma dai kuwaye san zaka stay da su dai nan ka dor kan buye sha 60 ba yaye shi tambuna do jista suroye gozana famjin da jista do dai shuro nilefa ba na shazan zamjin sa nilefa ba da shazan gono ro lo ma da taras au shuro yede non ma yar kle wala doy faida tin da shi shuro yede kwashe sha illa da leke adi bas nan karo sadi tara da kamwa da sambiya tolum sukku ta da tambuna ma da san zaka stay san zi indio indireta waya a wodon ya sadin ma da sukka sha ya da dunonza wolta sura ya da dunonza shi tara turtun muna ma da kasana ma da kawai kalan zin kara kan bun zai jiri yawo an kura zai da zai da shi sura da ana mariya da kiyawa da she ne le fanta da kara
1: gela zoro a mamman shuwa to magana ni ai bai na doni a dimi ma da karantu ya ndiya lokalan karin zai notman dia beji nda ya kaka konto imam kwaye na wultika
3: kurumin a tarishi makasa dura wado ne na sha don jarida gultana landiwima yo aye shi nye kurumin shi jarida gultana ma ade awaro ni gultana makam tana makama kala papa to tana sana shado nile fa gultana ara aye kuru min kuriya kaman kundo yi sawalan aye awala faltana yi biro min tana sana shawe
0: insha Allah faltana alamaran bai kure da kuma hutu kirmara zakata kala mai tafatu da kan bai amma kusu kirma ya risro san ya kidiyo yaro kala jama'a ita fate dai wunyen ko sada duri tana na zamjin mare kirma suro jama'a din isu barwal suna taman ko so ado indul suna na zamjin da sai arakin gai sai futu ilmun zali ita ifle zina din kure rumin tada ari tambiya jere kina iro nonumi ko sa iro nonumi tada sa makin tawo ya kai dai rumin dai bo ne wani a woshi mari isuna ari hangal jama'a ita girti ladin ya awade asu zana tada za tambiya sari karimi da sadin ade ai magade gi fato hawore de kasa da zagoza kuru amdo e fella ni le faide awodo kala jama'a ita fati yeri gozia fato ado hawore ro saudi fato hawore ro saudi ro lono ma mbu maro lono dai sai kunguna za aro za nyi dimia kirinti mai fanja au shuma da gojin rumi kure dina biya da lokti timini mai timini mtara su te nguro fali fato fali tada uso arakuso cheje atiya isa su tin ya kamdu bajin ba sai dai wahala sure rumin timinim da isu fulutuna tara timinim san rumin surofato in gura awo gumajin za a gyan za su muna glezina ishin doyi har isin gajin ndumai no jumba kuri adin go na ari timinim agulima wallahi mashi mun ga ya mana mai sun yiro galawa gul jumba dan isha wanda tara zu da su tai kuri rumin cira lafiya ta awo labiya wahala kada ka timinim da mafulan jin nare dai wuti rolo da ma kala jama'a nasha nilefa aduumia wallahi reta kwata so alhamdulillah isigana fulu tina ikuru nasha do ikirma suroga unye buruela nasha akum kumi kalti au kanzambi kalti yari kuri edi kamsodu wazana ayiguli mea harina sarai duli nde fulu jin kusii nea fulu jin ya dai isi nda watu ringairo olono ma kila amari itafai dai kunbali li itaigul jin har na do ilita role me amdo isa gozo inda ba sai ya kor me a wada yan boyfal dikina da ngausa araken kururu ai masdi da ya wudu tumona rumin ai audi tumona zile turam jama'a da rumin kam la kure rumin suro sai indro sambe sai ya kusiya ta ranzu indi sagi ya dege kurmi falzin ma masha Allah yi ai ko ai gulbe a kuma kuriya daga dina shi yo dai tumangana kasar dai fato haworen kishana ai kala kishana kama zazai ita fatiya
1: gila zoro ya kaka konta imam to ngana bayana do ni ha mi mad kishana do ni kamaro anda kan zai made surun sun sire suwa sun denno to ngana be tuma imbeji daji inda mama shuwa
3: yo kuma mana do ni shima na ma tuma wana na mad nye kuro min gawa kama aye awala jiri lamadon ni shi matkatar wani mar adudulla tuma ta ma jiri ngawai dai abu kama da kozna abu kama da ngawai da kozna na sha do tuma wai marin
2: yo am kasadan za ya do a
3: lamar
2: da karimi da wannan kaza kirmanu ata ai awwa zana dai ku kira kuskuku ya allo ga nan zai kam waja kamu ku arak wala burodin nun la nunguzana la kala da au zai zuro ngusura satana amma ku isa aso zanar ganan zai waje kama u family planning na kirka kama uwa ka isa ngawo ladin kin tawla man grantai isa sadin wolo na mafilir solo sadin ba yoda ai batu mona mare urimi ka ngawo da kirma kin da kin ga ku da bagare zana kirma ka sassana am ka sassana da manguwo
1: ngala zoro masha Allah mama shuwa karanta wannan inda kan ji sai gode farskam do kasar kamai da kirnyen mawdu da kuro suro farskam din kudina zande ne ma da shi ma kala foto doni kasar doni fata hawara ya kura da ma cira don ne lifaya tanaso na sha doni shi fane ya kura da ma baina la doni kutuba ma tanaso na sha doni shi lama doni karimiya kura da ma lama doni kan zamiro talumi ko ma family plan ne ma da fotin karai zairin je clan andiro notuma au chidama don litare kwa maman shuwa surofas kam shimarin andiro bayan latarin zai asirina kara kurade ma ya kaka konto imam do chidama don chida haware sirima fato radio television doni kre bornoi ya lagilad Nigeria she foto doni na sha chidanzan fasalda kurade ma kama ka chanaro tana so nasha doni praskrama kurade ma futu doni klanda papa patina tatibu ni sadima da shie suro fara kam shimaden andro boyen na sirina kara tajikrantu naptun do ya sawaya fara kam do kwa ya fuma sta daji kwa ya kaka konta imam woltike na ma woltekin chaide
3: yongo korinlan aye ngo nasharo ni shi fato ni haware kultuna ma de bananza sunna tanaso nasharo shi lamon dele fa lan kala kama ka shana fa fato ya kultuna la yo na sokulan mala so jiri so ada so jiri awala jiri fane fane na utur kuma nga wai fotu gulma de am la so a kadimi nu abu ya wanga irma ta dia ye andiro ngai ya am dia fulturo madan sen ma kala den yo aye nasharo madan futuro kama ka shana bomi
0: ah futu do ise abo kinde ka ngawela lengeli ta solo litari kurayero afato ya Allah wenye kama unit do ar kamso do jirin ise nokwa ha na adu suwa kedum rolo na ma kam shi ma fandam ga amwa korum bawo ai su kuro kona tumona no kamare kure diti kwanza so isana ma tsedin klandaro ga ino no kudu sei konganza so ma sero kamaro le no dio sagul seno yo dai kirma wunya dai lamar shi mare da duno fani fani ya isu bakozna zahir zukuro ishena non ma kamla isu nyiro mana doi kakalge guljit a a wulenge kuma karimin au doi kurun doi kun zambi kuru kuru roje shiro family planning scenario lenge dikna adin gode tarar sa u arakisu tuna mayan buki kurun da batiya sagiya sadon yiro goni mare yiro sutiyo langaigi saya ke goni mai yiro sa diyo surtin ai so ya imbe kuru kam la rumin kuma fato idan yanzin be ya rashidi kaman zai kai wanda dai ya kasannin a odo shiro family planning kun zambi tolin mare buware wanda kasannin ya la mai sadi a wo fanyen are kusi di fulu zain kusi fulu tudu a wongila maginya a wala yiro cha kaziro waljin baya su isu su monzo fuje amma ku cure na kan buladiyai kwaya ma buladiyai fulata buladiyai isana sai ye doi komkomi kallu yau au loktu tolum malantara da yan biyo sa ciza isai da awai zahirin zuturuna kurushi fane fane ya da awangala magai kurushi a roi nyiro litai au gwamnati au sudo nyiro kuruna da gulja surorin illa ba illa rawajai ko kurun da ya tini me futumo tinim da audu siri shiro ikimiya kawo tinim da asirin da nya aziyajin gima kun zambi dabcin ba futu gulzana ide kun zambi dabcin no ollo na ma ku sanda o kalimi ade kan biya dinarin wan tambura wanda buladiya jin falla gima kalimi ar tara tambiya ya so igoza sare kwande so kaman da sarwa sare ya ishe kusin da bakon da ba fane fane dro yirtin ma da ya jama su aboyin wanda ya fane fane ci da sadi zahirin ci da sadi kuruwa da gwamnati har illar waljin wallo na ma fato haware isu kunguna zu adu zu nero kurun diye guljin ba kurukuru na do induli sinana so aula ya so awase wa zana duduru sadin na diye gwamnati adu zu kurun zari diriro mbultuma man nyerangam kalam ro yom bao kurun zari nilefa e tawasana e kasasana e nado shagoza saudi ndurumi na olo na ma asha warika waboze ban lenge kurun na do umakala ero main magulimin da adina ka rode fare fare din faida tiende kuru shi kan zambido in tolun mara yamboy ade kam kure man guru so ma sai faida tan baina le za guru tarare tambiya video kallimi ya ro guru sadin be guru da dai yim wiya mata da am kasnimi ya re guru du wi ne sai ari samma so hikima re fato kada alabara su kusadin be da sha na sarai da wu miya ma samma so ai magadege adamu a wadda gudunyenne
1: kala zoro ya kaka kwanta yi a tamangana bayan amma da suluna ya tamangana kishana ya sanadun a sire su a sanadun otu mandi an beji da mamashuwa nan zuru kwalin gyan dawal ke namu iska nya ya yi andiro iramin
2: da ya wuka wali rai kina da awon zade shi talumkan zambiya da tun da asu tuna lamar don yi adudu juka madai ya furuto nilefa ya da duri da nan ka dro tidin nan ka da kamwa su do kuye bari sambie maradin zadoye shi tolumdu yukurun benjir wolo no ma ritare to sen karan gondro leza awadu kuna ebi azemba desu lo sedin kuru nyida sa sirza soro awadu jili jili feda tenda karo ndasma nyuro illa su timbama nyakar da sadan na lan har test sosai a wurin yin kalkalma da shiman yaro sadin annan kaduro ayyuba da ya karimi da awwa tana da kudu ko sa da jirigire da awuka da mai Allah wurin tara dolin zambe kan wanda funtin zambe sai yin su a wannan sa'ar sama so manade ka sambe manade sirna ta do amsu da asu sana dalilin da ku kuskuku ala kam safiu firak wurin karimi sannan su manbe amma burodin asirin da amsa da sai amma kam kuron garin zafi firak kuma karimi shiro sannan su beje shi ma ko albar su gudurewo ma mu ya san buna yo karimi da daddakin na wadon ma ko kam amma da sabbin baye annan karu wanda gana ma mana doyi jire yallo sutta daji kwasa sai sai azan doye mane
1: gala zoro masha Allah ta magana bai na doni anjiro suro mawdu'arin hawa mad kishana da kura da ma hatta shi rashi da rin kuntin san maso suro fas kamshi madin ilmu sa go zanai kura da ma sire so so ndana rutman dia beji nan dira su kanyana kasar ndoro ta ji harami kuntu boyen Allah daram doni mawdu do tanase gonye kude na ma kwe kala futu doni kasar doni shi fatwa haware akura de ma kishana ya sadin tano sunna shadoni shi lamado kalimiya akura de ma lamado ni kanzamiro talumi ko ma shiro family planning sai made kasarin zada boyen zana ma da surofars kamshi maden ilmu sa gonya na tuman dia biji wannan justin surofars kamshi maden kusotaro ni isa anjiro forest kamshi malan ala baras kuro boyen sanar sandima ya kaka konto imam doni chidama doni chida haware sidin fato haware doni radio a television doni kire borne mashiro BRTV semade shi ma suro kasaran zai andiro na shado kishana an andiro bayana hazu kurade ma maman shuwa shi chidama doni nilefa itano so litare doni shiro new jare guzai ma ade chidama shi alabara sukuro na shado ni shi lamado gultina ma karimiya kurade ma lamado ni shi kanzambiro talumi kuwa mashiro family planning semade shi futu doni sendia kishana ada lamar da trinda futu doni sande masha Allah sorinda futu doni sande suro masha Allah sorin ade man sande kauza kuro ade malamar ada allam zana zawul diwolo sakin mada shi andro bayana hazuna tanoso suro bayana sanna maden gana yaro sai so fondina tumandia beji tamangana kalafu nairo suro first club maden nandia dotia nandia isu suro first club maden andro kala papati tumandia beji taji harami kuntu bayana nadoni sanna maden nanido ni kirnuwa wada kura da ma a jami gadi a san maso suro fars kamshi ma da kana ilmu sa gozanar tuman dia beji da jikrantu alan fars kam de nalan tusun za kokcha kura da ma tumain fars kam doni kala funa kuma mai alan da rubto ma maudu doni bodin sarra walte dawarne nandiro ita garkiyan nande tumain fars kam doni kasar kama ya ada gawiye kura da ma nande kirantu mara waliro tuman dia beji taji harami kurento suzu kasar doni kusuta doni ya kaka konto imam fato radio a television a doni yarwa ma BRTV so wandu isa darzina kurade ma maman shuwa shia yi chida ma doni nilefai litari doni shiro new jare se maade shia yi suro kasar nzeyan paraskam shima ada adarizu kurade ma andiro bayana sadinaro na ido loktundwa gonu paraskam ada gawaro kurade ma lokwa rikalkalin uma paraskam da dawonge itaka kina kawdo nandia sawan chidae Fatima Gariwa Moda Kilya Faraskama Gadege Tunamada Gwam Koturu.
4: Masha Allah, ushe kasadro alhaji gaji medu. Zandido nitanese itagat kuwa makla maudu doni. Fatwa hawara tartie de lama rakisha anaida kambaze ni nasha sendro rapta china sendi kazi yanza soda bayanze ni nklanta nasmaru nasha nilefanza uznai. Harami kruntunde tumangana nende tamtamza gonwaro. Ngila masha Allah kruntu radio ndaraso internationally tumangana na nje tamtam doni first kram kasa di kishana ada gwanwino. Kasa doni kishana fori chisadi ada kambati yen. kuru adi ma futu doni bro hawali nandiro surofras kamshima adi nwar makana ediyi bula doni difailar doni ni jari lan chida ma jari dai futu doni shi kasada gwasna kala kisha na soya ita fazi nin kala faida doni shi ngal suwa kundoylan kuru adi bata naso tajirwa doni dana nasha sandi ferwasu na naso da sandi ya kwa sorogonum kundoylan sandiro ilmu kambata kundobaylan sabayin chida ilar doni ni jari amadu haruna kawarishima ada lipsu karantu lanye karinye ishen
5: koronum alia taida yiki inji afani kena churu lamar ni kida ilan nishadano kama kamwairu gwane taida yipu mbe fandi kena ayugu limea awadono gede gede kada naptu churu naptu ndi kuya bari ya alia mbe kuru awashima adi nishadono kamwairu kazi nilefati njairu chudi na mbe tu nisha ala taida yiki fan pumbe fandi kena ayugu limea kui au kada kamwaso ino zaimbe au shima adi nesadono kama shi kida kila furmi alan au nesadono kida rajue alan kamwaso di au kada nuhayana mbe nesha kama nilefea tinja imbe adela ayugu limea kui awadono ngu amdi bladeye bladeye ale kamwande bladeye adi ino zae kada mbe ani sama sayi leidono kama kila furmi shi rajue adela no zae to kila adilan taida ifu mbe fandikana ayugu limea kui dono kamu dono nesha kama awala dono kila furum kila rintaniro waliae awadono kama misalo churo kama adono sandi foronti sadi ndasana misalo buduma adilo gwenimea taida awadono gede gede kada kazi mbe adi okuru kazi irono zae misalo kama jili nglo torturo awongal yadi so jiri fero laro gwanu mkwa waina so yu nesha kira isu adi sama awari churu njantu andin ama kila dono kama kida ndi adi ilan fandia sayuru kila furi mie kuru kila adi ilan ngwaya faidayen kena adi taida hii pumbe dono kura churu kida ndi kuru misala awagiri giri kadambe awadono jiri haku jiri kamwae mbembe ama adi haino zai saida laidono kama shi kidande adila noza hakunza noza kenan taida yi turo kidande adila awa gade gade endima yi buro anoni ndi kadaye noni nkuru kila furum doni yamdo di ndi kuru taida yi kila furum adia dauza mai droga yi kuru amso yu goza shilam faida tayini pumbe sayro chudine kenan turo kidande adila taida yi pumbe fande kuru kama tuwe naptinde dono kama jari dauro deena adilan kuru ukami naptini adilan kama njiri njukuno dono kamwaye chorin awadono kaziye chorin adi saide uye churu njaro gaki kazi ya churu ndasana adi churu zendela name unse yala name zendene adilan kazi njala laru nungin kuru adi teda uro banashin suru kidani jari daila leyadono kama gake kila furu adi amdo ikinde jiri emision deno kama gazipti so jiri reportas so magazin laso jiri kronik laso interview laso adi lan sandia gake kwa saishimadu kazi nzadu nungia le alan gake sayuru hawar adia tarkingin kenan le adi lan nodu dono awasa ya kazi zina adela ngwenge faida tikia adela we eske kidane ade adiken kuru churo kidane adela lenge amdono noduma amdono awo shimadu nozanaru lenge nanza la mkwarikia kwa nodu fandikia adela mkwariki kidanyin kena amnoduma amdono jiri amkura amndesu amdono jiri kila awo shimadien nodu nozana au kirazana kiladen tu nanza lan kwa lenge mangi nodu njidu nongia kwa na ala mkwiriki amso duro tarkenye. Kuru ngao adilan amsai shima bula idien turonja nga kuno zandene ayoku limea donsai nodu chawandi we nodu fandike kila awodono kidane lalde. Kena nsai nodu na ala chawandi hawar sandie kama nzaro gulen awo adi ngeru leti ngeru leti ni kiladu.
4: Ngila masha Allah karami kruntunde tu mangana tamtam donye baye naji Aishatu Bukari ada gonwaro ta nasmaro futu danye shie kasada wazna kala kisha anaso ida itafazi nen. Ta nasmaro nilifanza soda kambati yen. Ngila masha Allah ushe kasadro sawa nchidai Amadu Haruna lardoni Nigerian. Ngila masha Allah bayana fanwe lardone kemarune Diana Mooba kishana done sanya swa kundo tuma
6: darasan
4: darasa kadda gwazna nasha fatwa hawara gade gadelan futudone shi sanyanzu shima ada kambati yan klan raki aji gudum sawan chidai lardone kemarune hawar shima ada lipsu kurade mata nasa binti mama nure shima fasarzu krantu klewan krno.
7: Je suis Diane Mauba, des commerçantes de pain du côté voilà
8: du Sénégal. Mais j'ai jene sey na shado da wala Cameroon ne ladin na yoshi mata na soye kaudin sai ada badin mana suru bula aje ladin karako yoraje kala mararin sai anya wuzna do kuma jika uro jene so da so dina kasoro yo broda ka sunye da kalkal mare ta ga kikina karako do kau biya shawar ladin da ji shi mata na saka ji su brand ya da Samsung na dinna dai da zu e mushollo ka kana yo kurare mam don brand isana kare an yi soda cece sen masoje ga yaro sen bawo yo fuci men uye am yi dai da ji sana kare yi soda cece sen masoda kalange kuki ne din kalana dai da zu da ji ka zero ka kana yo aje son brand na ka sun yi da kalkal maro lejin do wulti daji mboto kasuye suwa zamzuna da daji futin men waltike lamara kasuya uzuna daga da min larubadi saula sanan guna tattu swadikin ade doi daji iske na turum doi daji shima hawaran ne shima ta nasa galaxy fm ade ladin na yosro program zanu daji ta nasa farastrama uzuna ade ladin na te dange uye kauli suwa katkukuna yota na sosro program zani daji faraskaram ya wuzana dina futu ni daji kasada kama kisha na ina shadu daji sayanza wuzana adi la dina itagasena kasuru yosuro duna ndiru ilmu kada mazana yosuro ilmu duni daji ndiru mazana adi la dina suro duni daji tokol waya ya alla manna daji nye jene so yukuradi maugede suwa mani minro wolo ni ya suro waya ni mia adi la manna kamda manachwina yus shima tono so kila program doi daji tono sana shudeni kasadu kama kishane ya uzuna suro nopterum doi radio adi la dina tida zuwa banazina yukla aje suku lamarado yin daji sayan ya wuzna da teda zu fusuna yo broduna lamarado yin daji boto kasiye wa zamzana ma da teda zu ro kasi kada suduna yo suro kasiye duman na kususo awa kara isu suro duro gana yo ngaude yin daji program ne radio adiye suro faraskramza ada wuzna da na klanya ya kikana da teda zu wa hapsuna ye lamarani do yin daji kasuwa wuzna da kankalo ita gaskikina karako a chaman kam me kasuda su jin rawallo no ma nashala na surin ne walt cijinye lamarazuwa don da ji shi mata na sana shi don faraskaram don radio wo sana da te da zuwa hapsuna ye yo kurade ma wa kolzu te da ngere wa tukuna ta wodoro na shande ade te da zun zurfo ba sha zamzina do dai rakin da lotar ande sayan de sora gatke na kare a zo rungu yayi te da ngere da ji kana sarda fanduk na kala lamara yi ne da yi saya ya wuzna ji ladin dalizir lamara da yin da yi faraskaram radio ya kurade mateli ya wuzna da ke da zu wa bana suna
7: parce que j'ai découvert donc certaines facilités à travers les réseaux et tout cela ça a été grâce à ces émissions télé radio
4: ngila masha Allah krunto ta bangana nan dai tamtam da ne bayanaci kishana da ne sanya su a kundo tuma lar da ne kemarun ne ada tamtam zagon wa fitu da shi darasa ka da gosna ilan nasha da ne sanyan zu ada kan batiyan ta nasmaro fatuwa hawarra gade gade krun Thailand nasha shi ta jirwa da ne dana jamisoro shi kususwa kunjoyland krunto ta bangana nan dai darasa gonwaro ngila masha Allah karantu daji kwame da naptundu aya sayo lege malaba haraka flezidone matai yeznaima ada kringye isha afras kamshumada goye kwenyen.

0: galazoro karantu fule doni india ne ade gana iron india kurno zanaro wonen india kan se godi foras kambare kan garo fatun dara suni da kanyi nakara karantu lokto article kalin diol waya mana da furmnya nande bonu suro foras kam shima da rupto wone mare bay nandwa kurade ma kawli ando au koro ando ambe jima suro foras kam shima den toriya wone mare nandiro zaptro kala maududo zanditina ma aden diol waya mana doni bonu rupto imare sandima sabur osko fal diolar fal usku fal diou arasko sefer awi sefer lar sefer fal u diou indi sefer lar arasko diou 081 49 18 14 60 awi 090 1542 0964 adabo ni atare rosoro fos kam diou rubtumin ke le asle de agle ngela marabi to mangana andia krino wolo na ma modu akude zan nyina woni mare turon modu chuma den ben lambe juma
1: oko
0: naam ayu ko madu
1: ayo si fatar karam kajore are kajore hotu no tama bayan sare na dai adama kolje dai ro singa sha sulino no
0: ngai wa sikya ngai no ngai mangul
1: ah da ya hotu sulin da ku ga ya ga fanta ma fan gai
0: ngai ade ade sare to na wane
1: sai da ma sare to na kurman shi kajore na ganan dai a kan ta ara kutulur yaro le jinno na jiri ga suna dai gai jiri ba kan ta ya kusa yo san samotin ne le to gojin
0: ngai mangul
1: portera da sura chistiye murada zuna wani ko dan jiya lan ayo shi kuma ka jorra ne kuma sidi kan de ne kuma alama dirgin kullen da sidi yarwa yallan shi na ka jor barate ne mawuda kam ne barajin fangin go sura sidi a kuno yan go sura bareze wani da yana sharin zo shi murada zuna yaro non gai ayo da shi har mara sa kai shi bare manzuri ganar wala na Allah shi cijin isa zaujin jin
0: gai
1: aye da guru ala bare on dina da bana zu
0: amin rabi
1: na kada ne bare da sayran niski ala furu
0: amin rabi kala war abi ni ras kinyana sorobe na din chaman baba yin tuma bayin ma tana zo kala shi ngaina da ni ko kamla wa alaikum salam da wata kidiya
2: da wata kidiya
0: kidiya sare dai
2: aka usu
0: alhamdulillah dai gabsan an dukan din dumana din
2: goi masa kai maman karmuye
0: goi masa tamangana faras kam dia da gamaro nye
2: a kuraman bari tran wan krin ne sama ta mojo
0: yawa abika uliole
2: a jore
0: ngai
2: anje ma kare lambe su mai kidan yan kama buzu na fanu na sama so
0: yawa
2: kam ka wa kam ne
0: jaraptin
2: a jarami are kam ka wa
0: ngai
2: a ada yin na ma alo lan ka
0: alo lan akulun
2: alo lan ta
0: awala kalam kalam da suna imbe jiwa koro raba yin awala ne kori man biyo kala tartim zairin ra
2: tartim zaira kori kara kana
0: ra asuma foto benda hazana
2: a gudduna fa ni nayi waye na shimshim din kallon kamniya bora ne
0: a dai
2: yo shimshim din
0: now
2: kin fadiya da kai kamtin wora ta wai korenda
0: nam we nya karin shirya yi ta magana
3: okay
0: wa we na kare
3: a hutu gulun na wa fa ni minna
2: a fa yin ya
3: hutu gulun na da simple to gin shi awa shi shi ka jur cycle ka jur shi ka jur clear shi ma waltu shi ma ku sun yi duro waldo kuri shi ma waltu ma wani min awa shi ku shi clear muko muko wana
0: tinim shimshima
3: yo muko kuri ti muko eden ku bahula ma bahula ma shim shim sinana sinana budijin nan be so suron jiro shafi min suro jiro shafi miya awa findin luko dion sidia dai na shim shim na shim ma shim ma de litu budijin nan
0: kala da bayan toto
3: dai na la misal container la open dum sha awo miya ka undiya kai sidia na shim de region kuri chida de zarba dijin
2: yo zarba dijin
3: da a zarba dijin da zar da arma da zar da shi ma suroka tiro ya kimiya da wa da shi nasu luna mara da kullum da kalafun na da riri da jin
2: ngai yo ngala ngala dan kai tiro ma
3: yawa sare samun
0: ngala ngala wa da nawo no ga masa awa foto borona bo yanta na dai samun gamar sha shi dankali do nasarada alama shi kamdum kamdum ya do mare kala wai do sorokati da zaman rumi yo shi kuma ngai na shi color ne ngai da matrin awa ne ma
3: shi ade da ma foto doni shi sid da awa awa jinde almaro kuma amsa duro wahala a cin mare sai shi ma amsa duro wahala cin dalilin da misalo kuma bu fal ade chare futuri for days to luna ma bu falde nera duyer una
0: wala duyer ma
3: fi duyer un fi so armaro kuma bare duro awu halaro wala na ma misalo kuma na kura dimin ma ganan zai bu mewe ma ne min
0: duyer fi un
3: yo yo kilimi a million amma I was to luna ma de bu falde ka waksu bu u awara kai roljin da yi bu mewe ma misalo fi u afira kai roljin
0: kai
3: yo dai nera du yer nera du yer un fiund misallo kuma u suluya dai milen indi dai du yer u awara ka kotra le do maro riwa amma dole kam duno maro duno meiro wolja dai misallo kuma am futu gora jingul zanai dai ko ko rivi dai bu falin ne ebadi process sa ma ofal ka amma do katidoni na awo shin ma da tira jin maro katiri motor scroll kati kesa onde kesa roldi au kesa ya kokorizu taki au shi compost putu kuma chare gulungana de compost na da awaja kati dunwa rol de lin zuru kati na kati dunwa mara zuna kuruta ke mara zuna au shi mara compost din chondu ma shi ai so shi tron be
0: sama kalata
3: a da putu luma de ma obale kala compost putu compost da kallin ma da sama so kalata mana yan da sai pandana rol so ar ma wahalan zo chaman shi misalu kusini da awshiro wahala ba kuma area putu chare gulungana de area kala balge so kuma ngala so sai ba dizana do amma kuru kusin da fondo daga na wahala da wudi yasu ku
0: assalamu alaikum assalamu alaikum fatina aya dollar nya fatimba daji waltine jaram ne wone mare maskocho ndu mata bangana masha Allah ya ubi kadi don ne toke ar waldin ngo kam gade yayi shide ishindo ba waltina ngala karanta ta mangana bayana do ne andaru hati mada gai ne suron dun sreswa fanden kuru ade ma ilmu swa gonya no tuman dia biji kuru awa shima da dermien so mare wone mare namo do bare ma alan awa do ne nyor toro aka waso de mare shima nya wijinu assalamu alaikum assalamu alaikum aya di wala de shafan timba karanta di wala fal de wone mare awar waljaye fal de ay bonu ya gain diola de sandima sifir usku fal diolar fal usku fal dio arasku sifir shima 0814918 1460 assalamu alaikum assalamu alaikum diola de shapantimba 0814918 1460 awi 0901542 0964 abone mi anda nyai tere rogamin to ngana diol de fone mar fal de bonum aw zero wajay fal da bon mi at ngana wokti no tuman dia mbiji masama maro diol doni bonya na wala ngokamla assalamu alaikum assalamu alaikum fatina to ngana shafantimba masha Allah ba jamba assalamu alaikum daji what name musko pandemia and ya bone diolo wa manade shima 0814918 1460 090 1542 0964 ngokamla
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh gajima
2: do
0: mara do ngora
2: ka wasu ke mara bi wata mi sama a no ha ke mara ngo ka zorra ne ki harata tiriya ki ayi a tiri da harata da ba so ki gana taman au daraja su nasalan kiri asalajin, ko nasalan harra sa asalajin. Ko yez jinja silan, kung yez kumanda sa sa yalan, kam sude awoja silan gana awoja riwal sude. Kiri de masalajin yala rangay sarugam kutiro laman guda sude do harra sa sura wala kisu gula asungil.
0: Gala.
2: Nato oro.
0: We chakor nato kasubuero liyora.
3: Shi awo futu gulma ide kiri mbi harata mbi. Shi awo ajende. So I our character storage in the storage and don't our storage and storage in the
0: origin.
3: So I Ginanon, our Ginanon, Ganaro Ganama, I was to be at my own temerity or my children by. So clear my origin. She put it right in you, they put to her tidy, she cleared my chingle there, could walk to Kawai Chenin.
0: Okay.
3: Yo dalin da sai cira shi rosa dai. Shi da kam da yaro tardan. Tarda ya waktu laro wal jaro harjin. Shi ma kawai ko na cruise to langa ta mai out transportation a wala sama kawai na.
0: Ko lock to duration.
3: Yawa. Yo al reward mai sama so. Reward is ku au ade yi sai din. Misalo kuma dimia au kiri le dimia shi ma riwa ma amsa dole sai da sama so kiri sai din. Yo amman story din gura ne mai. Dole waktu doni misalo kuma amsa muradin zaro waljin na mai. The higher the demand, the higher the price. Work to do ni amso di muradin zara walijia the price the legend.
0: Dai
3: misalo gram. Work to do ni amso di mother no walijia tulumi a omshima daraja sedino.
0: Ah
3: clear. Aye clear. Ah haruna adugeri gede.
0: Gede. Awa dalili maresuko. Sha stories da sedin. Kurusha ganade.
3: Adi.
0: Ngo kamla. Dajinda sone karuto. Dai kau do ni ngo kampala do gonyaro. Da. Assalamu alaikum.
2: Kalau
0: pun ada
2: pelajar.
0: Kalau asalnya dia. Ya, kalau
2: yang ni. Bosman
0: gaya agulum. Ah, anggur dah jadi. Kalau awak
2: cek barek kaji orang.
0: Ade.
2: Anda ciri ni ada lah sebenarnya. Ada tu borong yang turun yang dia itu ada. Kudu kendera di mana fasal tu kamp dia tu teri ni nak kadang. Ada tu barang.
0: Ada mana tu mana tu.
2: Ade, insyaallah ciri ni mah pur terasa tu kamp mah bana jin.
0: Okay.
2: Nah, jadi soal tu terus tolol ni. Kamu kamu tu rancana kor wadon ni aje rancin ni amon tu.
0: Gaya sama bayar nasi na. Fatu ni aje monu cila ni betul na.
2: Ya, wah, ini soal terus bana ya. Monji na kerapurum dah tidak ada sedih. Monji na barang tu guna. Kalau kamu gaya kamu na pura bana tu boleh awari soal yang gayro dogul tena dai. Barik cunci ni ada, kuri kuri ni ada, gana ada, karu dah kena.
0: Jere.
2: Kela.
0: Kela. Gila bawa semua. Sehari mak kerentan atau mana niye? Nuras kenyal loktu makan mandi abu turu. Tadi soalnya kerentu kau doni abu turu sahaja kau ikhwan jero. Dalam niye file ada kerentu syaroh.

0: kala zoro karantu fledoni tilama pone fledoni umar m sharife da kringe suro praskam doni bare kenangaro kwero na doni praskam shumare diwol wa mane da frumduna manande bonu suro praskam shumare den aw suro mawdu shumare den nande andiro para chundo ya kurade ma korandwa aw bi bayanando ambejima kala mawdu do zandina made nande haturo diwol wa mane de sandima 0814918 1460 awi 090 1542 0964. Assalamu alaikum. Aya dollar welcome to comes volato 090 1542 0964 awi 0814 081 491 1460. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aya fantimba diwol diwol tene musko fondimi andia bone to ngana matamanzu nguzu daji kranto bonu ma waktino to andia beji ngukam lifeal. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Diwola de chapantimba she walto musko so ndia andia bojino to andia beji kala diwol wa mana deni 0814918 1460 or 090 1542 0964 ada bonimia da nyai woni mare tere forest kam do reptimia da korom au bin jawon bejima haturo ngokamla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tawangana pantimba shi ay voltimus bojino tumandia yolo wa mana de shima 0814918 1460 galango kamla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Diol ade shafantimba tawana wone mare kawdo boyen lambeji ma diol de gana la wa e tano so kala shi kirinturo kala la mardo shi bare gultina ma awbi shi kajor gultina ma ala ngoso ne kamla. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Fantimba. Shey. Naam.
1: Chairman Hutu.
0: Abi kawli mo ne mare.
1: So am so du kokolida sadu bare shirima de misallo aw kuma chidi Kaduna so kuma Benue so. Nasarawa so Niger so sama bare shirma da sadin so tayda zana ku riyo a shirma da sai sorin so dai nalu ismiya Borno state ismiya dai kuma misallo biulantai kuma shani haul waya kusar all part of the southern Borno girne are kuma dambaro are sama area shirma da sandiro Sabana Donsen so sai Sabana damdoni kuma area Sabana ya da sai awa andiya sai anjin da ne kuma Borno central din da ana da yana andiya sai anjin
0: din ngiri da magade
1: ngiri da gade ya suku nan zarin sadin ma andiya sai da wahalan da gade ro waljin ngiri da kuru da suku ro dambuwa kullum kula akanna isum dai dambuwa kullum isum dai kondiga bama kuma jere MMC dai kawo magumiri ro gana minno area da sama sa Sudan Johnson ande alamde Sudan ande kuru am sahil la gade gade am sahil de sai magumirin tam kala funna
0: ya la
1: fatarun sai ningiri da kori de suku so ande ya sai ya kuru sai ningiri de gade gade ro wulzuna de suku wahala de gade jin katidoni kuma kamla mana jere mana zana ayya jere mun jin gultana so jere ade katti kuma jere yare dimin ma ayya gina jin da doya yi gina jin video bar mu agwara tuba da ma so am so ruko kuliza aw shirma da gwada da most especially kuma am sudan in da sana da sudan region in da sana da kuma ande Borno central kuma ngala ro yare gina ne kuma jere kala balge so ar katin za zo mara duna ngawon koslaro zariyaro le na professor da gudin isa na research ka bula ban natin isa research la martin sernad ka tidoni martin da ana made taki kala jiri ma mura da dinyo na arin an borno me ya won a me won ngo na ngai ngai ngai le ni ya ka tindo na diye de taki bayai a wasu ro takin da ana da san masu shilan be
0: ka tishi malum be
1: kuma ga martin so kuma kala balge so kuma ga duyinim le nim kuma ci ba gaya so are da ni ya ka tinda taki ma mura da dinyo sai So awo shirma dunawa dai suka awo shirma da nadan sadin ma teda daga najin so amso dugo da za ko koli za wande amna da dai ya jere so kuma misalon ma faso accessibility don injiye din be ma corona da security threat awla so ba ma gara gana ne ya ko koli za gwara za da ala isiya kalafu na kam ni kam pale gwara ja bari min na wane kam dia kro dai da ya famu tinisi din sai ya wazen awu gwara ba ai so biya gwara ni mi
2: to tarafta alando
1: jarafsa so
2: gala da ji kurunta ya lokto alamba na mara kan zanar ta mandiya beje kuru goda fa da tinon da ji ta mandiya beje da ji harami kurunta bayan zalan diram don ne first kan bare ko edo kashe su su kasar doni shi malum kula da extra kasar din isu pro first kan shi mare an jawa kala fafa zinaro kurare ma ne do lokton da gun first kan ada gawaro lokto har kalkali mu alhaji gaji mai do first kan da dawange ita ga koko kurunta da ji an da nan da sai ma huya first kan shi mare bulin sarra kuma mai alaci karawa dawon ne kurare mai ta ga kende. Taje kawo karantu faras kama garin da rasu ne da karantu mara wallo.

0: Gila harami kirintu so tuma ngana tamtam fule adi ya gonu wado. Kwa zawal ndia kane na ya ndia abonuwe. Ni waladu na ndia fandui de shima kuri usku fal diawular fal usku fal diaw arak kuri. Zawal adan ndia fandui. Aubi.
1: Kuri lar kuri fal u diaw. Karason. Indi kuri lar arak diaw.
0: Arishima zo lado ne ande abonu ido wanenje sunwi maududo ne mawo koy kladin zandene ndishima kala afie mange futuro ne ande tsitubrin miso yekin ngande bari ada shawaro len klaro sha karnea ande afutiro banaji ne klan zandene alabaras kurokurman sawande andiro bayna kada sarna shawariya sarna ne yi ande arangno bonu ne yi andiro kawri chindoya hawi kala maududo ne mawo koy arin gala ngobo tu bro salakke gana ayya ba kamzina Rangnam waltum jarrab nimin.
1: Tawadu futu bro salakian bayan dienari andia duri amandi fatu iswa.
0: Gabotu gana. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Duma na jenda andia bo nimin.
2: Anda doktor kiliwa.
0: Kiliwa assalai alhamdulillah.
2: Assalamu alaikum.
0: Alhamdulillah.
2: Ngala
0: usha kun sharo tibirin mi
2: na le wuce moruru da suru da family da su tibirin amma kuma ko farkin da sala da duro dikin
0: awu
2: dia no goldo no ma apiya sara sun yawe furu wande adalende furu to wuri kiyan je to ban je sai sala ma ku modai awu dia no soro modai yo ala andero ne ya
0: ngu wa ko mura la na wa da ajiro na kitu gidi na ita so ngana titu bulin mi tada ne salakin kirnzi amma adani ya shi shawari a tuna kawo ande a wado ne bari kranin abin walli yara yana so da karne non guro mu da di suna gobotu gare gana
1: assalamu alaikum duma na jin dan nan da boni min
0: baza wal da kamzana gobotu gade gana ayya
1: she ba kamzana
0: kam gano gala gala jarab nuyi ma alai sidiya gain ni waladu ne andi afandu yidi yeshima kuri gala gobotu gade gana assalamu alaikum numa na janda na andi aboni min
1: assalamu alaikum Nduma na jinda na ndia boni min.
0: Nduma na jinda na ndia boni min. Kwa numduga na hami?
1: Zawalde.
0: Aya, zawalde ba kamzana. Rangna mwaltu mjara nimin. Diyo lado na ndia fandu yidi shuma kuri usku fal diya ular fal usku fal diya uaraka kuri. Ngo botu gari gana. Assalamu alaikum. Nduma na jinda na ndia boni min. Ya kijiro fani mba gana masho mbe zawalde. Kuri usku fal diya ular fal usku fal diya arak kuri faraskram dandandure bonwe. Andia bonwe ya. Maudu kila awdu ni zandine ndi. Ngobo tigede gana. Assalamu alaikum. Duma na jindan andia boni min. Ya fani nkumade. Pandu mandi akrinu maburu salakin.
1: Zawalde gana kutu.
0: Gala, kawu botu gade fandu no bala. Ni awala kule minna ambiya andi atitibrimi amandi aru.
3: Ah, shima uya aguni nabiya nye awala furo ikama kinanga amkua bariero.
0: Gawu botu gana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aya zoldu ba kamzana balan ya kirnin
3: eh awla diri titibrin ne amai soroguni na miya shi ma awla nye furo ikuma kinanga amku a bari rofe dani miya rama da nye awli taidanum duno imin shiro
0: assalamu alaikum
2: hello
0: assalamu alaikum duma na jin
2: hello
0: andia fanin ba andi ya fane inde tima ako unye andi ya fane mbaro rangna mwalti mjarrab ni min maududu ni mao kwe kaladan zandine ndi shima futudu ni andi titibudin miso yekene ngandi bari yesu akarne ni kalana assalamu alaikum
2: malek
0: duma na jinda na ndi abo ni min ba kamzina tima ako ne andi ya fane wara ama andi ya bonu ya andi rine ya fane ni nitsu zawal diga na masha Allah hadiza ni awla bulimin nan biya ka gobotu gade fande no ba ma gobotu ne fande na assalamu alaikum wa alaikum assalam ba zawal de kam zina zawal diga na masha Allah na'am hadiza ya fanin
4: tawo da maro awo ayya idi ne wolo na makarma mana chare ce tibil me mana zina da maduwa kalle surodin sinare mana zawro jire kurman maduwa da shima shima herro kame maduwa sidi da yake man da yawo jin awo do shiro karjin nada
0: hadizan ya aso kurolo ma shi kame awla furo ski awo bin kin kin ga bari kal krakal apia kame maduwa sidi tai da zin ala sho kame awo herra karzuro tawadi tada zo manam adewa karno suna ngo botu gade fandina assalamu alaikum
5: assalamu alaikum wa alaikum salam
0: numa na jinda na ndia boni min
5: ya gana mun sare manakin
0: usha kin sharu fraskram dandan dure ya gana
5: fraskram dandan dure nya kila kiro ga kana kai amalai da kudu kaziya
0: wallahi lai da gana kaziya amma kuma bangla zuna tu mangana
5: tabbas kusa odun mun mara amara shawari aikin I don't dimin waje kin ga na odun ru faida din mara kuma nan min nazar duniya ni yake da da or mara waje amma odun yo faida din bar san ma so wani ko da biya wa kuma in yo faida din ban ma san me yi da sawani gran glass sirti on glass ayo ani
0: glass tira ne nyiro askrena gala tira ne askren hadiza ku da taida za karunye kiji gofero amande so ga badi zana are akai ro ga sai na biya zauro kiji na
1: to
0: go bo to gari gana
1: assalamu alaikum duma na jin dana ndia boni min
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum salam duma na jin dana ndia boni min
0: zawal da ba kam zina zawal da gana ku da kutu gala harami kin tuso ka botin do so agoye kane no leni ngof le ndi ada akrnewo musax musax musax

0: cire amma furtunzur ronmiya aw faidar sulin di sadagne on mana kulo shimare sigi shimare divino bakata lezak bareza faidar tondia maskina amrak sinro amrak sayro sayro yimi ngayono daji malmi ona pata saddaka biha umarun alhamdulillah sayna umare dai sadak kono radiyallahu anhu sana dai annahu la yuba asluha wala yurasu wala yuhabu wani ma kaidan zuri sha asalin zutule dimma adu wakfu pato ya kulona wakfu ma sha tule dimma moto ya wakfu rochu tule dimma wala yurasu waratati waratimba wala yuhabu kamla yargonu mimba asuno mare
1: nam
0: dai aisiri watasaddaka biha fil fuqara dai sayna umaraye fakir rabu salatchu wa fil qurba durranzuro wa fi riqabi wa fi sabilillah am doni kala doni kamanzi aw ngai kudimiya nya kambiru kulmina dai liman shima da sadu leza sayi saladu
1: tawat mo kollata
0: sayat mo kollata adai ma fato garnum kanti kam aw faida rasulin de ranum gonmiya turizna la sadu sarerna sa kada kan jalai awodo sha sanna mas ngu magi aw ganai ngu yekal ganu rumbum sha sotolu ya her tara la banzu bazana ngini asona mare dalil man shi malu gonyi ike krazu ngamuri isna nginya kuna zakai sauna kuna wakfi mbiji ngo wakfu na unge her kadafa ndena gonye nginya ajro ye ari ritidin ma sayna fitna lardi ndir ma kulutin num talar yoktin wato islam mu awnum tala yoktu surana ba mari an mar zakatu le da wakfu du gullada share security kura islam ya ushi bo tadarumin leilan khumze kwaye sasin fitna sadin samma audio ibada ma shada ba anzu bazina kamchiro chistuma ba awana sawa kura so iduno gana dai gwamnati dai sidin dai wakfu zu sunna din gari wari le za wakfu du sarin wakfu ya auto dina da gotiya am duno gana am sanya ba kama kwanza bazana ma sai ya banatin dai babuno aladro nam tala yokti la yokti ba
1: teda
0: kam dawo jira so din kam dawo monti so ndu krajin kan da uluran son duk rajin kam da u herro le zina jin
1: sai na mana mari misal lo kuma misal andro hadis dai bro ikrama adalan sawa bara andilan kam wakfu sidide
0: raksin
1: alando sidide palma ba
0: ari jabir bin abdullah shi ma gudu
1: yo misal lo kan ngani ko ro gumiya kuma kam so to korten faton daw gantuko sidin daw
0: ade
1: ah gadinan daw gantuko
0: ade
1: fato kan daw yin daw gantuko
0: ade
1: adlan gari yan je sa something
0: lare
1: dai mi sallo sa amso de chandilam ta awado ni ngai surul luman zaidilan so tulu ade futu kuma fasal tina ide burolan na mi sallo fasal ba ngo kuma fasal to ndina lan fanye nangaye wato kan dawe nangaye gadi na nangaye limanye nangaye ya ruwa kufuro
0: yikna
1: gulte kuru min jiriye ro bana sidin na shakama numba taw jamilan ku taidaz nguzna da yoktulan
0: adai futu gulma dai share fote faragya
1: nam
0: nonuma fato ngai kamla har fato ngai gantu koshin ulumai wato kin dawo ngai budu koshin halalin chondo ma fabiya wani ma o gladin ma
1: na'am
0: dai ai gapsu nda wakfu de awom lalle ira munyoro fe da jin ma dadi ar faida doni program du diyo indir ma malam masoro ai tartim zo ko gwamna ala sha suru isa kirturo commission de se kanare kwari awoni rangna ma wakfu di miya rama kin miya nam leni ma fanyi nguro ngaye fanyi blangaye wakfu ro hikna kai kida herre ga nayi da share sudu share kam ga wanzu zain ma da alaka rewa sha sudu ga wuri citar wallan ma babunun num talayoktin fitina doyi andi azamzuna samma alhamdulillah biya samma baro wulja isuro mai filar le jadiya
1: amma sai na asungnar wulono ma kuma crowd ni ayya ayana so gwamnati ba so kwaltuye ma de chajiri awa ale ma ta kurtus wondinar wulono ma lardin de solan misal of nala njikan zai laso mantila la durilaro bana cry kunjo so litar laso am gnyaro awlado ni sanyai manam kunjo yiso awari duk kuma bari kininga ku yedro duk gwamnati ro kollata da yukuru alama duk soy plezina gwamnati de lerde da cry da so murad doni jami me wero sadro runza longo se diro mo njimba misallo adma da futugul mai da den kar muslimi apima kolzi adi sura tartib doni kuma awa jirka zai allo sulu matela nakara
0: adi
1: nam
0: awa zana adi yawa nan ma kam adi bismillah awa zana adi
1: nam
0: malam maduno zai sadin kam la riba bunu shi a work fu do ai maruno zin kranye mbao amma kinda gwamnati ya ku kirtura a wadu suka kana da kwara dunon dia rangna mama ya da ya kurushe ta na gana ne a yanga yirikin gwamnati da mazalima ya yi miya indan sadin a wanya suka kana ba ni yi miya ba da zina borodun na do pat kimi lat kimi ma ba rai kirma na lat yi be wo o zammai kladin wom du wujin ma be ala rakti andero dui sar ala kiske sa andero
1: amin ya rabbi
0: daji ayono talaro fakirar sadaka durun zaro sadak durran zuro sawa bara di sallallahu alaihi wasallam ina aw lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma bismillah mimma tuhibun saka mandi aya sasana ar ala kanga yondoru ala rawal jimba sai awra masa dangniya aduma ya mana lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun to fa ne biya awra mama da sai yimiya bara ne sallallahu alaihi wasallam aya rasa sa wannan din sawa ambe ki Abu Talha ya rasulullah kula yin gadin nan ga yari shirra kana ba ala nan karo ikna ya rasulullah na san dana ro yike ono gwamnati do sada hajjo ya rasulullah a ngai gi are ngo duramu ye nanuma durare are rawam are banam kura are inam are ya kura sai ma ya durare sanna min bere walja sai ro yodie kozna shi durnuma odimia sadaye ningi
1: nam
0: farma alayhi salatu wassalam dai durran zuro dai ye sai ro
1: ngala mashallah rutu reta away fantena daraso kilometer fisku uskun no da uwa filanzi efemelan kuma andiya karanta ba demo wallo ma program ne kawe karunwin daraso kilometer fisku uskun no da uwalan malim de malam Ibrahim babagana shangai na ba ana share lan no tana ma de suron jim de haure dilan andiro clashi maudun de mau ade dan bayna sidin maudun de shima wakufu suro shim aden kar muslimi da ai shi wakufu to ai ho ma zo kuro ade ma ai sharta zo gaudo ni gwamnati Borno a ci daram doni ngumze clashi wakufu da zakka mom pasalte da kurtos kanalan daje sai ne andiro shi kla ai wakufu dilan ala bara su kuro bayna sidina leye to su work to gana lan walten to sunye waltiya da je sai na andiro kawin dai kapsuna mata ko su ko jin daji kuru kurun to so dero zawlaye program duro tamin da rason kurnin kalamita fiskus kunno da uwa filan sai fimi

0: Gelah, masya Allah, keruduh para sekram kawe. Kerman dia kerantap dia mulu nama. Malam dia Syekh Muhammad Ibrahim Baba Gana, Syabana Syarala Nut nama dia. Jum di hawar lila nanti roh, bayna sedin kala wakuf wen. Ay wakuf wa ay homanzo, ay syartanzo. Daji kuru ay tidu futu dan syarai kesatana lan. Lamar kultinama ala katrinik lalan ala para sekro andiro. Sanan dia burai dalam bayna sedina. Amal mo walti awa ga de gabsa ya fotu gulduna ne mu gudu faraka amma ne da jin ba da jawo da ne to wanda namad andiro bayin da sun nan bismillah
1: alhamdulillah marra saniya shi lamar wakfi da malma bonin brosalakin am soro ita noza ai wakfro ku are yu kurum banmiya abbi malman man yoro bayin da jin ba illa awodo ne ni dinan dim kolluma umma qayda zain ma da shima mu kwaro shiro na ji misallo hadis di kam bajia kunu samma ba rotuna illa yakin agunye
0: na'am
1: sadaq so shinna
0: rai
1: da ji sada so shinna shima wakfu do mare da ji tada sale yambum kolluma ni baya ibanya ga urzushin alangodojin kin yakin mi da ilmu kiranam amma allamnuma malum madu ne kana kita wazaru ya fayda tende ayu kiranye nan cinariya mu kwada sayro naci
0: na'am
1: da tinda gwamnati a washi ma da kirturo su kana jazakallahu khair da ji ni da wakfuro cinimiya buron gwamnati su kidman dimin loyans maz duriya wara ta wuri maz chip na ruma na mashi ro kolloko na da montiro gar kolloko garroko faton ga ya da wakfuro kolloko aw bi aw kuna ngengei shagwa ngairan kuna sulin maru suliya area ndi arin guro ade kama kambaro
0: faidazo
1: sayro faidazo ro wataro kambaro nguro misalo gwange uzuma shi kam gwange aw nazgarin karaye kama kamba gwange nginyandau dai aw do hero ishin du sayro yiki ari sama aw do ni Burman tiri ne kuma gwamnati ke turo su kana da gwamnati ro ta da hatu ni dimar misalo zalma sayro yimi a zosin tawar and ya da marade haldin ala and ya su koltuna ya zaluma ne wono ya jahula wono
0: na'am
1: and ya jahille zalmi nim zalim de kam kolzina rumiya indin fol ima ala riyono ima mai diro riyono da yin yido yin yar mu kondar hamad nim zalim sadiya wallahi mu kwanu yiro naji
0: Kamilo
1: nyoro najin ay nyinum zalim sadin nan kar yarmi miya sadum ratsuke ji su jo wallahi mu kwanum kaman da nya zalim jin bawo ana da su wata ari ya saka ande umara boyen sad mai duro sad mai duro shima aw kan gayo lera wa jaye ka kallo sadi yayi kes kanum gi ni bana da kam nun konuma klafok yenai malaman ripladi sama klafok awado sadinai Qur'an di yenai amma gab suna di sar alahirland andi rota mazu kasarataro shi wakfudu malmai shartan zumbe rukun na zumbe futu sala rukun zumbe yedei shartan zumbe wajib zumbe yedei
0: na'am
1: almaru malmai lil wakfi arba arqan arba ala alwaqif kam doni wakfudu sidin ma asuna mari
0: na'am
1: wandina ya kam palle almawquf alayhi awodo ne wakfuro tudin ma almalul mawquf liman doni wakfi misallo kantiya garnum naade kantiya findiya de wakfuro choko asuna mari wakfuto ndene nyido yin wakfuro yimari su mbero wata ngo kantiya de faida ro tudin mari goti ay tudin futu chare gun yana dai taran ganyi so kam kam zubaso ibnu sabil so fakir so maskin so royo ade limandire asiga kuru siga mbi awon siga da mai gudan kanuri siga rin yaro le nemiya
0: ba wane dikana
1: chimoko class ada on gayen to wakfu da isin siga gullimin isin mai duro manam kimin jirnimin
0: kuma wane
1: kuma sun wane nangailan karako fanyi nangayer Rangi gini
0: clearly
1: clearly bulpok ro wataro are yidi dai tidi da jukuru rukunan zuburo isal alwaqib gulnyana de kam doni وقف رسدين دي شروط الوقف يشترط في الوقف حتى يصح وقفا شرعيا الشروط التالية أنغو شرط على برسالكين كم دو يسدين دي كم بيرو والزين دي كالارو والزين شرط فاندينا كالارو والدي والزين كم كن شرط كني دي مدى أنغل زارة والزين دي يان شونا را والزين ما يان شونا را أنغل دي بيا ستين أنغل دي كنا ويا ويا ما ndawon di
0: indi
1: blok awla katar walzu angel lembe awla katar walzu kambero walzu
0: ala shi kam dioma
1: aha
0: kam limonde
1: ndawon di
0: yak fande
1: yo wakin de bi ikhtiyar rainzin shima angel zin sudro walzu wande sha posin sudro duro lan sha chokoro walzi ndawon di
0: dio
1: kin umi da arushdu kam rashidi rashidi da yero kanure buljin kam kama ta da ragu jinni rai
0: ya kam hangal da kala
1: ne hangal
0: na'am
1: yawa ana ma falayasi huwa ful mahjuru ala alayhi bi safi kam kahu aw sinin manazi kuma na jattu skata ali down ba
0: kam la ni gai man so jama'ilan aw mana wane ya san so
1: yawa mana wane so
0: ana fi mana ja ko da dunaro ta wi sai
1: ha tawatsa rashid yaw angal za yaw ardi ziya chino mun mun denim kala da robala ba ti ta da kire danel man yi ro kuro kiya wanda ko
0: kan fani ne
1: duro ko zuwa mangi sai ya maza so nda ardi ar is aziam bi kishiran dai ai sa wo kuro isi ma sorin ai will man zudo panzin gayya gayya gayya gayya gile baja waratawa wala so denna kida da kura de
0: na ai da kuma shi ma sulus broland so ya kai lan indi
1: sharadi nafsu gudin ma kuma inda ala shabana zakan mu ko zuru sa kinar wakful madain kam kusuro nya za sain kusu dindiri nya za sain lanum lumanyin gair wakfuro yikin gamdani miya
0: ai
1: sharada dan mu jin liman di choro ya kusu din yin wasin dina ma mara ni ma kusuro za sain haki biya ni la mana wala wakfu edimi dai an mana do isu sulutun galnye wunyan de guji ku sulu rumbeya ay work fi nda usulin nda wara tawro gapci adi samma kida waful marid kam dondi shi dondi buata tara kare wakuro ibono wakuro yike fanyin gairi
0: kon jele
1: za de yero wonde sai ro kon gi aha wakfu gairu muslim kuru kam muslim gairatu wakfu sidina asano wa dai malum mashafiya zusana da muslim gayaye awodo ne adin zigi bana jin da rakta sidinna kur wakful jama'a biji society ndorun kan de kan pihu sabte dusonera million people sudu filinga ya da yuwe bontiro garnye duso kama sham dusoron biji daga yi kulti ande kan piro pihu mia kilnye duso ganga kude kilnye ya litari garnye mana da asuma adi samajiri
0: wa fi rakala dai kuma len kan miya na ara barata ga tuma fantina kasarataro daji zawon da dai gana kutu sana eh wani mare
1: laisama
0: kam kasarin zama da su wanda gain sifir usku fal diolar fal usku fal diou arak sifir au sifir la sifir fal u diou indi sifir la arak diou nda so ne fandi biya daji rannu faraskram dro gawo andia bonuin ngobo to fandi na la faras to ngana za wol bangla zana assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam rahmatullah
0: nam du mana jin daran andia bo
2: ali ahmad manaje
0: nam
2: yana ro shi kai sarogul gura
0: dale wuce
2: we kuma na sha wakiya am so kanta mu wanza kasalaram na kamir kasala ya musamman no kaza na ran ai so ti din no korando
0: na'am ngira ta mangana krom da ka karantuna sai na yi zahabcin kiyawa salima na'am kasalaram gai garti wak provolgen na'am assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: na'am
2: ngala Umar Abi Umar Tambore
0: Naam
2: Ala pelo tu
0: Amin
2: tu klasre nata klasre
0: Amin ya Rabbi
2: ina musamma kuma karyar
0: Naam
2: ta wa san zuna da adda tambota sai na wallahi na wa tsura ta zira ne kuma ga yana lantai da nyelo yana
0: ngira
2: am tsara kure da adda da masalin ka zira mai su bar wallahi
0: Naam
2: dan maula an ji ko zuna dai
3: sadiriya kawalara lenar kamla shiti nala de kana fara de share kamla tu kunzu kunzu wazu nara tu kunje wana pandimin nala to la to rumar ma kamla nare na kama kuma zai ala na karo a wuce tallona ku a kuzu kunona twice da tsoro tsoro je ne da adere am kura kure na ai korza am motarin da fata nan meje tullo kunana
0: dire
3: rahata la har kan zaza sai warata tsoro kunana amma ku da tsoro ne wela to mangana ku tsoko ku a wasi mal ku ke tunan dia ko zai gaske
0: na'am
3: da ala am tsari a waru gonum fanum sai da tsoro tsari
0: amin
3: ala ndi o sa awdo ne ala na karfidin no tsari awa kamla ala rofidin kamla ngai ala sai dinana karfidin
0: na'am
3: ala ndia bana ku tsoro tsoro ande tsoro ni awa tsari ya bandin ala ndia bana za ni kuma
0: ngira askrin ne ngira gila mashallah tumangana potu ndifondena kinya kinya fundia korodo saptin tumangana koronzi lebeni ya isurudan korofali fandekina loktu siti ya da isami assalamu alaikum
4: assalamu alaikum salam da zando kilewa
0: kilewa sile
4: arkama usma usasati
0: wa oshilade
4: mashallah
0: nam
4: alikuma kwa kamde kino ganasa ya aushimare
0: kurma broide kala kuma a wadoni tidiya sandina lan misallo kuma rasu kame kasalaram na kamin tullum kasallum fasallum ya doyi liye woko puro sirinu aono ade urokoro doni sula shima kuma futu tartib doni woko puta tidin ma futu adatena kama mashide so manti so papalde no ata awagadero hangal yodu mana char leni ma do gana
1: ade
0: aye kuma wa jira ade
1: shi waqful jamaa gultiya
0: na'am
1: hutu soruna ide korona ma tamma hangal kuma ma wa faldima
0: ba ade jire
1: jamaa kiltar ta sadin
0: mande
1: waf'alul khaira la'allakum tuflihun
0: na'am
1: jira her radio nuwa wandu yoro waf'alul khaira la'allakum tuflihun kuma ndi yoro
0: wa
1: ta'awunu 'alal birri wat taqwa bana bana tun ala kinga ala ritala nono riyadullahi 'alal jamaa uno adi su kiltek ande kam miyoma findima shakma fiuma duso awala kude futu guzna ina kasala janaza ya uno shiya ranye din marantiya sangaya ranye garnyen ranye kulo ya imanyen litariya garnyen kampollo awa gana krojin hadis sayna anas radiyallahu anhu bi sabara di majnar lesna din amara nabi bi mila il masajid bara di mashiri gartu mashirin zin alayhi salatu mashirin zin madina ile fililambe filishima da bani najri bara ndi saminuni bi aidu kuma haza kulondo ada wuro tamani ko yuke mashiri do garnyin duriya shima dai kalu la wallahi la zatulibu samanahu illa ila allah ande mu kwa awo taman so manyan banyoro le dai mbaya rasulullah ala nan karo kalle alayhi salatu wa mai dunun mokin gulzin kulon zaduli sai ma da yinginya manginya dai wuro sukulo duno ne bara ndi la la la nyiro le diyan ba an nan karo kolleye yar ade su ku daji ragne kilte misalon ne kirma nan do cida yar ne kampini wa taka kamka sasana ida mbu bawo kan ta wasan du fal fal ganayo idn work for dn asuna mari yenu bo folla kultu yu nanji balan le yiron jiwu ya nei wakku diwa banuwa e mu kwaru ne yiron naji
0: dire
1: asuna mari
0: na'am
1: ari ya poron su
0: do na'am ale koro kandi me de kuma suru bayan zide lana asuna biro lolo ma buro lante din daji hatta nala doi wakku furo tinna ma da hatta wara ta masoro kwaltina zida da misallo wakku de kame wara ta
1: arma a wuri gun yana da kirma baranzu gwamnati kirturo su kina da a fiye mai za malanza gamle zaya ngo a wofu kina neima ta da wani su neima warata wo wa prodai shi ko committee shi ma da dai kulashin work for the gay is some demar of in Yurosomin, Dazukula Sujin, Midun Dudo. A ill man no tam.
0: No.
1: At the summer witching. Ah,
0: no.
1: Not the Warata Timbasha, come with Timbao. Mana Rasuma, Sham Mashidia Sotilo. Mashidia and Domorata,
0: eh? Warata Kodago. No.
1: I am Doni, our roaches to Magom Nati Shimagalaji.
0: No.
1: No.
0: Suro bendi dilan kuru kuro falto na nasha kama nyada galatude misallo muradin beja kamso lokturo ni awod lumanda woko kuro tinlan nyanza da ala nan karo kunjodu nam
1: ngala maro gulle innam aiso innam al amalu bin niyat
0: nam
1: nyam da ala nan ka wande kamla aziyange wande bangi warata zai durim durim nyuma yambum kamar wande bangi liman yir krizu gozi ad tamma shi committee shi ma da wushi ma da kulasu shi ma da tawaci yare nan gokum du masu mai
0: na
1: ayi Allah nan karo diru shi ma trano
0: ngala assalamu alaikum
5: wa alaikum salam abun tiyani da ro kriya
0: kada wasule
5: da aran wanda ro
1: kriya kada wasule alhamdulillah to
5: karan dia burun guyar akran dia ita gungu kana
0: na
5: yare ga wanda ba ku tuna da hayyare ne hayyare kada ga jirin gawo kam ku ci tuna da bar walla riziki wa jin ma kada mun ji na wuri hayyare kaka da kap sirbiya taran ku je no tuna ma da yawo her ne da kam jirin na zin da yawo ga wuri mana bare ba
0: na
5: are kada ta din sanga sama ne ta da ren rijilan harisa na da a buran ba ne a wala so sali ji kada
0: na
5: kam sangaro garzu kodana saman dai nan kada wuri hutu gutsina dai hayyaro kadaro tiriya da takar dundu sanan din dai yare yawuri da gido a jin bada ala musanga ne
0: rakin amin ya rabbi nam sai da misal fa da mare
1: misal fa kada wa zina kuma fallan dia non gona do a kwatar da yi mana yi
0: na
1: asuma mare tunda baranzu gwamnati dai kirturo su kina ri kam din yanzu bai ma lezu hukuma dana
0: kwa mai larwald
1: ba mai larwald zina
0: na'am
1: to ya ma am nyawara tatan lenu ya dai wakfuru kudu saidna awla dim kollum leira lan mukwanyuro na jin limbe ma dero dide
0: yo
1: ah saidna jabir ya mana fani miya sawa baran den raksana lan siri falbar jabir bin abdullahi da sawa baran di shi ma hadis done haji baran di shi ma dan jero karasa bara ande ya shafaton soluna ne ya zendo isa cida cido sawa bara ande raksina nazinalan wakfu sidin palbaun mana kam ga yegin ya biya bunu kirman mera miliyan ya findi be yayi dai rawo ne wakfu mde awa nduma kul jin bakar mudu
0: tire
1: awa mati
0: kwe bare
1: yawa
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum
0: assalamu alaikum assalamu alaikum sallam no sholla musko fandi ma waltene bone sibur usko palti ular pal usko falti araka sibur karma andia karanta ba de ma wallo no ma faras kram doni kawe mawdu doni kalalan za de nyen de shima ai work for ai homanzo ai shirtanzo anga doni community bone sitaram doni nabta klanzi na shashi zaka work for da mo wa facilitate kurtros kanalan da amso da taktin shi ayi waka foto ale ma aishar tanzo ai home manzo malam da shek muhammad ibrahim baba gana jimdi haure lan entrepreneur sidin assalamu alaikum assalamu alaikum to bangana sai na ba waltu zawal dubanna tana amma la faras ka boto ndiya ya kafan dai na ta bangana na kada zambuna a daji go look to the andero borosuduna awla andero der da jeremi ramin mambijala faras kram dro kasa koluye
1: awa zina aw mana yi zuwon gude daji yan diana musulma re rangni mama mana sai na jabiru chai da maro garriki rangni mi dishi mana zuba mare
0: na'am
1: awo rangni ma doi diro watir na la ayu do kara kaman dai mai fattakullahu ne mastata'tum
0: na'am
1: ala do rino raktu do lotoro so ku ade dinar rum kollum gawo ni bayani ayi account num lera diro sirp sirup sirup gain da o herre shi yebe ya
0: patolan bonwa alat gum kuna gain ne makuji
1: dinai arma ga ya kuji ya wallahi liman da kuji wato hibbuna al mala hubban jama ya guzu liman raina inna la hibbul khair la shadid sana tsoro kawraina amma gariwar wune dia gariwa wune dia kuji liman ne da wana nyilma kozuna amma sotulu moro juza garzain mashirisa million kada ce nin ai mai dai zasraza imani zafu alai nazar da din sata ku alai salatu wasallai mai kan ba ja kiran samma kam gata illa yakono yakkan bi afalle ya roga ai mana
0: ala da gwan
1: wallahi na sada so shin ma shi ma wakufu kalan mana ne luran na riwe furaro ya karaza kitau malum lamura da zina to ndin ba ye shiro ye krazi kita wani matsala gozu guzuna tsoro mu kwarin yoro naji
0: dire
1: ranga gi fato garni biya fato garni ari mai ke gi ma ko muna mata gi ma no ye inde ari mai kita wala wani kuno ya diranga ina ya san fitna garni ala nan karo ye gwamnati do ye nan gain location gain fato gain biji wakfe dai amduno gana matta sai yenno zana ka zagi rai agreement ruwata sa kaman da jiru ke ja lumia kam ga da saudu sokin daula lardi clamor Borno state clamor sosigin
0: jire
1: ina wati da ogalla na la ester la garza ya ci dawani ga ya
0: gudu
1: teacher balet la sai doctor la tala do ya falu man nafkata da yero sai ro gartu sai yelle zan nafsa suron amma kinganti zagin sai
0: to mangana su tuna
1: kinganti zagi
0: ala andero kasari bai kun doyici
1: ha rakta andero ci
0: na'am
1: a andusu a wace Umar Tsari ha wurza fani miya futu amma kun musu da suna daga yin gariwa kada kida herre kada kada rasanna har yasa ka kam dan zimbede sudu shiro fa idajin kin ni din mi dai walatun sale ya dula tada yimbum tarbiya nima ba da ba ba nya ala ga wurzu shi baro istighfar sidin aye kijiya kin yakami dai ilmun yuntafau bi malmar sai suron na buwara kwala ala sai yara mazu malman dai bazana ma bazai ala sai ya suru
0: amin
1: kira bunin zaba kira zai ma bawo kira gultugi ma bunin zaba ka wasun zuba kira gulji
0: kira ala kantana so ile
1: lamar zakai dai dai lokto lafan dai dai shi ya zana
0: shidun wata mare ya mangai ro shi dai tirin mare nguro kam tirin ma dai so dai
1: dai
0: da jidare ta jiro mu ta bangana su rofa subscribe dai a sutuna shi woko fuade putu doni no tuna da kozuna sada basmai
1: sada
0: doi a dimjin ma kuro shidin faida tun numfakara
1: yokti
0: duno ade baro sidin da ji ala andiya kando maro sidin da ji kuro shi ci daram doni burin sarro karto kana ma da ala a futu guldumai dai lamar da kambazu da ji aman jemi so ida futu murada tanaro turu da ji kuru futu doni martin made ala andero sudu a da ji karatu nan dia kauri dare allan a fajaranyen susu shi malam da shek muhammad ibrahim babagana shafana sharala notna madoni Okton za ku ji subscribe Adlan Klamu tunde mau Adlan bayan su dinai roma bunu tijani kondwa nan da fajaranyin kapsuna da da yasuron da lewalan karno sana Allahu Allahu Allahu
6: Allahu Kawe bunu tijani.

0: dare fura scrum dekele mita fiskul skunu da uwalan
1: bon da kara
0: wa alaikum salam duma najin dan da boni min
1: muhammed nguroji dare wa najin
0: na muhammed nguroji dare ai klaye mana tro bani min
1: ne barcelona mai asana ni kara farin ciki nan kara fo
0: ata yawa zubika karo dum kiji
1: tin mun asana winning sinna barcelona winning sinna
0: ayo asana winning sinna shitira shi diyar na sana diya dalin zulun manchester city ngawanzun dab raksu shura ta risar waljibar arumin
1: wai san ma dama zawwa
0: ngora arumin
1: wai san ma riki ma dama ah shi ma ndiro zawwa dama
0: yo mara done madrid kire farma sai amma madrid kire bika rike le mbappe bi kire mbayi koro chim di problem kare bi are sku bi ani ya sai bari mina kala kullu yara dawr tuma bari mina dawr
1: dama nake dawr da kana sai rum problem dar kula san dar na kara bombi ausa kana injuro gina le da du ba suna sha do tabatuna muko yora tabatuna wana
0: ah yo shirin biya boli ya kusoro ne yazu in tangama ya shirin biya boli ya kusoro ne yazu in shi tulon zolong duma
1: shi du boli bulla kana bani na kuma kon kilan ti do nga cha tsene
0: ngila jira su gira loktum gonum gawrot magara zo loktela lenye batalla loktu gara laela ishe awalte for scrum da goye konyen

0: gala zoro karantu kwae faras kamdo balbal chite bulmi patum dara sone da karnyen na doni burona na duro modu da wurma tana tanoso a majira doni chi jami'a yarwa e mar ngaw doni chi a chida onda de chida gradana alan sandi daw jara onda rote ma alan chida gradana mar client kashara kura apiso kala hunaro sandi a yekinza one mare shi chida gradana da bora wala na e sandi suro liwan sandi a jara onda swara gudleta Prada ma mashwal tiriso sore na clan zandeturo da jifutu borona gulena de sendi madara kutina ma isa ba njimpolis kam dira dalda da ji clan za ba yanzu faris kam do ga
1: ha uma mustafa muhammad
2: si abdul kader modu kura
0: ngela uso kan shoro ngo futu borona gulena de tanaso kala nga wodo ni ji daw jara roti alan
2: naam
0: chitaro graza liada yo gele buru awolin nandi klayen karaw kamaro tanoso nam ruya ngawdo ni shi karando to karanu kara jarawa shi mada roti so ada kulashin to di duwa ngawlan isu lamar shi mada ngayar wadna ayer pango kuru klayen karaw
1: biya yo awodi zoro kutu nzugu lima kutu nzuma nguwa halo zoro kutu rugule kama rumin karanu maro ni exam ready tuma yimlan exam numa nyuro greater vision ni karaman manum ainum so dawarum choddaja bari so ko buni hawar fanum a ngodiya ngongongo strike ko lelana a wala miya yo aiman namnum karanum ba already kakarim shi ma da gananuma kam la aha yo dole suron am karaden be amma ku ruson komboso am doni karaden ba marmangu
3: jere
0: sai asul wazin la
1: asul wazin taidaz
3: tinin tajin
1: karangai kuma rungai ya ko sande mi kara imshi ma da dien amma isa strike lamara rugulza da rumin ta no so misalo biya wudu cha duno ike loktun de gnaye wani andero she dama gare isu amma aha amma ai pimaro ne kama ne korimiya ai makarangai
0: kama ne korimiya kuma angaidin misalo awa kama ajiri ashima awula wula kede kama misalo kuro do bowa da gudaye marado ni ngaina shi amso do awi nandiro majira da yakin tembe jicha ngaina yo kama ngo kuro do bowa da kama are ba sulwe zan are sulwe zan ma ate lamar kraida zamjumba
1: biya dole ya dole ai amma biya rumin biya awuro ne komboso andi duri mante da putu kama ya gulungana ide ya timed kama yimla strike da maro yimla leze ya look to voltiela balasin
0: so ko ma
1: kura aha
0: indefinite la
1: yawa
0: yo adama kura sa
1: aha adama yo problem done to ndinde da rumin kam la rumin ka bulan da ma ka runzo hen kam la jiridike kama bulan da rolen aha
0: lena
1: ranam aha yo rumin mai mako ni namnum krani min amma lamar kam la manin bu yela takcin lamar kuma futu dike fatoro waltikin a fatoro waltikin la mantidin namgin
3: lengiya iski
0: kama ngaina shi mana doni fatoro walta mani mar amma doni ji bulaga de sene
1: lamar yawa
0: yo kurulla za awala wurata kuma be la kuma misalo diri akai sor mai tira gratitude ondia alama sande ratkala chance la so ndai de misalo kuma amala diri tarabai so tira bare bare sane la so amala diri alama bla diala adama wai so ai sai alama na lokacin ma atman faida ta leza a wanda alama da kulera sabta ai so zawale ko sai ka duzin zombe
1: yawa
0: yo ni na molti kya abi kirami kala bayan doni shi
3: tawde ba masaya so bayandana amma awara tudula yara kyara kanambe futu korom du buroyin kamar kuro do boza wallata aye futu done
0: buroy klan karam
3: der da am suru dor tawdu isa exam du ishe ronyen do amma kasar de buroy da isa dere boza da gade gade
0: ya la fortin
3: de ki a burodin ba do wartu mai awambe shiro internal feelings gulzan be karunum din a washi ma da fani mai futu da wartan kasadin ma a do isi da itinum din nuna sa walta ya sa boza ya kasadin du burai da isi din ba tara kai gi kurukala ambula gaden manan ma da kamaro a wambe futu sai ya loktulan dama ya dero sai ro waljin amma loktulan kuru sai a tuskajin tuskatere yo sai bozan lenge zumge wazana da buwa da
1: da tam da nimin
3: ko moto yengo eskana da iko alotu lan rumin mashur loga sayan napsana taksan sayan watu skatana lenge la iskin la aidikin yo ko mu kon yengo da dana wote ki am qurani bongi wora ko da rai au kara so yete dun wajin
0: tera yo nga na shi lamadoni wultana ma alama diri cinar gratar ison duro ishin yan kara nga na yo dai sokulan shi ne ndi madra de awajir shi madu tum buron diri tindro yikuru wa bi klantawa lamar ti mada ngaina
1: ayo shi strike collected a mantidin a wubulin gi yayi kuma at least biya ni misalo part 1 zuwa 4 ko 5 at leni ya im wop nguso surodin ka wuto moni min duro sai shi wani shi ma aha le da yayi sai alamaram le da ne sai fule da
0: biya ngana duwana shi ma duwo ne a wannan ba September
1: a wuda wubulin gi amma at tuman ne yayi kwaye a shi ma ro aw tara monte de warti hatura obulin gi amma ko aya wa shimaro a gaskiya combo ne so de warti ne
0: yo kama suro bayna bayne na amala waja sai antmai suro raktala obin chancellor a wanda la gari duwe yo ne kama na de blade futu yoro fanga wala marti mata
3: tawodo a wa shimaro ganala futu burun maranga ne de kasarin da ya ce zana duk da an da suro bulayan karaye sanyan da la su yayin bai montin cinya lenyen adamari an da ro kamar dama cina sanyan da ro loktu kakallo yo an da ro cina amma tin ne karu kan ga yin bai ta monge kolgere karu kan ga yin bai yo karu kan ga shi ma da yanya kolzi putu cida am da kjero dimba wa sami son karu ga min da suka kurbutu masa ya tsara gulduna idai ngo changa yin na kama kasar fandike karare ta idan ge karange na burai karange son ma karain amma ranyen ba ranyen ba kuru awo son be majiro so are shilan be
0: awo don shiro ai sunu

0: au bine de romașul ăla, nu?
1: Ama au ca o a lămăr majul le rogă aia nu. Au im doni cum a ca o angau e cânta uscuzua a o laro le e na imbiei. Yo loc tu șuma alan. Am bei a degree de aia din do. Isi a o șuma de problem tu unde na re. La he cendiro le dara.
2: A monti palda.
1: Monti colda aia ta tana mai din he cendiro le ada. Yo are advantage șuma de am gufe la tana. Ah, he changed the so onda gritana the Allah ndo kuruson university de boada. Daji university de bodana re he changed the daji ya datin zuro gana gapsu.
2: Rasakil
1: den. Yo am India ke be nungna uye. Awo chuma re sari kuruson successful ndizo on the mad end. So
0: sana.
1: Aha, amma awo chuma re kro. So come do you do some accessory one in a million yo what is it dole shi ma dmp amma da yin ngi ko da yin
0: na sha no me
1: aha amma
2: putu guldana ide ya kai ne ma kuru nga adian putu mashwal da su din da kama putu kuma gullama nga wai ma da kintau kadaro ya aliya da shi ma
1: kada usku
2: kinta usku ya ma le dana
1: gai
2: yo is monti de a wanzu da faldana ay gulnin
0: curriculum da
2: curriculum da yo kanin ay curriculum da
0: tartib ba wada awde da jadawal da faldana
2: jadawal done monte da isu faldana maudula ya jadawal da ma biya shi da isu faldana dan loktu done loktu changayina am majira bujin gote sirinado kuru
1: satana mai
2: satana
0: mai
1: aha yo dilen bi dole
2: yo ade shima kurungao adedan amduli misallo service nyc shiro gulden mar botan kasa kanuri na gulen
0: astuna mare
2: da otte maso rai
0: ngain astuna mare
2: yo dai astuna dai botan kasa maso seyel tera da lokturun ala
0: adilla ona lerrungnukte
2: tida lerru ha she tera da lokturun mashwal tondena mashwal done tondena mare amduni cha sa shimarin sai kasadin za a sashi marin a rolete service rolete kuru isa a wazan Qur'an burongo isa service mata ba sai na kuru sai bozai da yake sai bozaya lokto shi mare sai ta mo da fuye daga ala mashwal to din da sai yo am kada dai a wanda wurta
0: da mashi maran
2: da warin da zan sai na maru wurta kada be
0: gela kela zoro trentu daji kwa ai kawdo forskam da ko ikonindro da fule ada krenye shedo.

0: gala zaura karantu ta magana filai ade gana hirun dia kurno zonar wanda je zuwi faras kam do balbal chiti bulime da krenya na kara na do ni kala shi jarawa do ni majira do ni jami'a ro ade ro zendo daji chi chidawo do ni shi jami'a ma de chidaro grazana son apiso mashallah sandia kuriza kurade masandia loktuarin gawo do ni shi chidaro gratana ma aden sandia apiso yekino kurade makalain kashara bai naga daga fitna ma andiro sama turo pas kam shima de hazana daji ku lokto arkar kalin furtu buranna nandiro urmata na ide diol wayama na da farum gatama nandiye bonu pas kam do ruptu wone mare nandi shawari andwa kurani bai nandwa bai nando ga daga fitna sama so andiro haturo kala diol wayama na doni safar usku fal diolar fal usku fal diyo arasku safar abin safar lar safar fal u diyo indi safar lar arasku diyo 081-49-18-1460 090-15-420-964 kala mashal gulena maden tare andro da isone diwol de gan zawai ngo kamla ganar da sha kirni assalamu alaikum
1: wa alaikum salam
0: ndar to kala
1: ala ka ndo barabe
0: amin yare bide
2: amin amin
0: kala selede
1: ah mara melkara nganya kirni ai duri do de kala ndo ko do ande do ni seren ko ko ya kanyan
0: jire ndo mana jin
1: manga wazana aula ngo ni farko ye kuma yin ga yar ye kuma ya ba izan de ko ko ko ko na
0: jire
1: jire de kuma sai de mara no zai
0: saba
1: to orta na handa undo aso kra zana awo zara aso sanna kuma biya iso ga ba ti zaman nuna
0: gai
1: ya go bo ato jiri bo dana de se
2: awo ni na ri maru ba
0: kiwa har kazi ya de
1: ai da ita har kuro ar ma ko a so na andi ba zama yin ba su kraniyan yi ba su ba su ba ko e e ran garan ko ya sala andi e wud se me a wod ya session no son sai sha ko le ya
0: ne loktun do yeman
1: a de loktun do video de mo ko ba sala
0: ma sha Allah
1: andi wa fa ne social work yo to mo nyo de video de ni ti die
0: okay
1: Pau kira dia tu mungkin sosial ni luar kan, beli dia yang bukan.
0: Masya Allah.
1: Baik lah, ni kalau dikau tu nak beli, saya kalau dikau tu nak kambing, saya kalau dikau tu nak.
0: Saya tu di universiti Eropah, walau nak kuara.
1: Aha, you are saya tu saya tu stop school dah, nak stop school dah, nak beli suruh bank kerai dia.
0: Gila, ala mana suruh.
1: Oh, jadi suruh dia tu, saya suruh saya saya asal orang luar.
0: Masya Allah.
1: You are saya tu nak kuara, malam ni langsung haran lecture ada 7 June 10 Bunero. Kita nama.
2: Tam.
1: Yawa bai ayu da ba sai wahala da koyi bari ta.
0: Dai.
1: Sai alhamdulillah ana sai bara.
0: Amin ya rabbi. Duma na jin gulle. Ya.
1: Bara to.
0: Amin ya rabbi.
2: Sum da sum.
0: Ngala. Ngala ya Maryam. Ngala ni ras kin yana faras kamaro.
1: Bara hawe to.
0: Amin ya rabbi. Amin ya rabbi. Ni ras kin yana kasa da mu ya.
2: Amin ya rabbi.
0: Ngala masha Allah.
2: Amin ya rabbi. Masha Allah she.
0: Ah wadu ma ji da farbi. Giri furatin go zuwa. Go am 80 sai mai. Sai mai awa shi ma da sorna gudana.
2: Son sai mi kuma sai dane haɗi.
0: It is do quiet ayo.
2: I want to speak.
3: Ya munti din karade su kai hadduli da yosu na wa ko sai da kya fo da kya ta.
0: Gai ma. Da kya da magulen.
3: Aha.
0: Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam.
1: Wa alaikum salam.
0: Dufan dai ndo wannan din. Ka da sai dai.
1: Usman garanami mana.
0: Usman gurun garanami. Usman Maudu ne da ga mawo.
1: Maudu ne kiran yana.
0: Na. Ka da sai dai mai banna ta ba. Abiyan da roka wurin Hamin. Surprise kam shima da ngo. Nak aja, Osman tu dia untuk kamu zul dat.
2: Netok dek kuasan
0: kan? Ah, dia mana mari? Waktu mana musko suan?
3: Awariyo kudu nunggu, kena nunggu. Kamu lah surari, man misalnya kamu lah rollo na, anggup fira lah log tu lor saya lah gan azuna adu.
0: Yo, azuna.
2: Yo, kita kamu tena mohon kita mojasa.
3: Yo, ma muko kalau muko ragan hati ni ahi ahi gabsi.
0: Kita matu de anggup kentau ngaiye, sang ngaiye kawamaro.
3: Yo yo yo.
0: Akar tu mata. Yo, dah kemal leh tena alan. Suana suana, jadi langgau dia suruh, awal agak dia boleh nama. ba ai so lamar su tuska zana
3: alhari sun ne ku yawo kutun ba
2: kuma futu ya maryam ya maryam ya
0: na'am
2: ya maryam gulduna ide ashen mashi walda ande majara falgi legend
3: aha
2: am kurada
0: ya dule so ramai
2: ko moto so ala so da wardana ai lamar she isa she
1: wa alaikum
0: salam
1: salamu
0: kaleo kaleo salede
1: Masha
0: Allah bagu risu mari bo hole managin ngela bagu risu ushe kasa de rokuru ushe kinje rafors kam diadro
1: taro aw am de kurazo de aw diri ay maro no duro suru maze ba diri akay zoro ka teris sauti na lamo duro
0: tengai na ma
1: aw na jay limu ye so ay ni dere je ta ba ma ya kangala mo
2: jere
1: yo aw lobtu za lobtu lang gidam la so sadina wala zain do isum kollum buraru zagal limido ne le za
2: garaza
1: yaji aiki to awala sura gata yayo kadinya amdo aw krada sani masodro
0: gaida ma taira dama sai madan jaran dinu
1: wallahi sha mo dinu wolona awu dinu sai ma an kodda awu dinu ay wa din bar mangala
0: jere
1: mangala ala aku to ala
0: amin ya rabbi ala lor masodro
1: kuma wada sai azo na mai dai kokoli zamal ma ma bai lo tanzara ka do bumbul ta do dai mal marisa
0: gela gela shori mada ala kirzana wada gela ba gudu so a shauri ba gurtsu ya karinya
3: a tayira
0: a wannan kalam buran manayen mana bone mare kam da shiro suloyin ba ma bone mare gan kadinya a wanda la fala inda kala kala siman
3: okay
0: krai din digi
2: jere
0: assalamu alaikum
4: wa alaikum salam ba le da jinna
0: yake are inda duk lewa de
4: riya kile
0: masha Allah ndu fande
4: am da zuwa yare ma ngura shi zan ne na jin wakil karfara da tarfi
0: ga da ma babakar yare ma ta magana inda ga min wanya
4: sama ka terengina da jikko ta ande indi sana da kai ce ce da sana da sala
3: askarina askarina
4: aya maru ande suru monti da din baya shi ande ana so suru din da zoro sara karon da su
2: jire
0: ya
4: ji au kam sa indi ya ke dio suru sara zero la fat suru ga ta ni la fat 1 no asa ta ni la fat 3 ro sun sai ta ni ya ce fat 3 kuma za su bi Allah da dai lokacin da ta mutu sai la sero kwalcere isa
2: da
4: jikuri aw batao tira da grade ya kuri zoro kutu aw rika gana da ya ganga zan di smart video malumare kana da gona smart video kuk sa kaun da tira da grade ya san ne za isa ai murare zare gal zan ba
2: zan ba
4: a cikin yare sai ya kana la kana da goza diri an da sala ai ma da zan isa Allah tira da kuri smart video ngo sai auro tsada za auro kace pagoze ba duriya za su rodin ba are ma nan kar amma su ne gere wallo ne ma kace pagoze ya ande kala zauro tsirande ma karmare daji dune sun gawe wallsuna
2: kuri
4: sawo san awai kutun dire lokci izame isu kamo sai da are isa da tsirare garazan da zauro lamarar ku
2: tawade
4: sai da ala kuma ita da ma are ya ayi ba insha Allah kuma inde sai
2: amin ya
4: rabbi ngo kullu do kana mara karun da
2: amin ya rabbi gara askariya
4: amin dajine kamar tsara mai rabara
2: duk da amin ya
0: gala
2: amin
0: gala zoro a shauri a modahir ya abba abukare da mai
3: teza zira hutu guzina ide
2: ala kanu re guzina re ngul nguloro sukuria la ayono ngul
0: kawro sukuria
2: ngul kawro sukuria ngul maro kutu
0: kawro
2: sukuria kur ngul maro ya le di sha ya ne maro ya
0: ngo kamba assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: Ala jikaje mode. Da dokle.
1: Ya kale.
0: Alhamdulillah ndufan den dama laje.
1: Kike ano male.
0: Ndugulum. Aya diwaldara.
3: A kam zuru walata.
0: Da ji
3: ngai butu gurzana yin tara tala yare. Kraru shima gata mu. A piro waljin ya. Kama strikalo le yan yi fando misali manti ai mamanti no dai ma. Amnum kurai ai mamanti no dai. Kam la shima kranda in rolling sir masuk. Yo da rumi izin paton nam no ma. Niro at least kam yo so put zikta na ma ba.
0: Amma assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam. Alhaji gajina YouTube da kilewa.
0: Kilewa selede.
1: Aliu garba muro gambore wakil karabkara da ukarantu ye
0: masha Allah aliu garba ushe kin sora
1: urwa kjiro fantin ke
0: anya fayen alima radio ambe yo goton ni ra network na ma
2: ko hans kulin ya
1: ala uru hans kulin da wari ga episode
0: yo an maro ko da godin kuma na kallon nya kullu fayen ba
3: yawa
1: na kuma fantin na
0: yawa tare maro ko ara
3: hans kulin ya
1: yawa awa ki lamar monti tala ya mara a rosam gasar bai dace
0: gai
1: a uru pita kake kuzdar waldan ne a lattu kawo ga hakin duro
5: ya kya fa jewin walau sa indin tamangya iskilamar kira ya gota kwenchi
0: aka roka lama kam goma goma
5: yawa yeda iske loktu montro ga ke isa ga ala go sha ala ta chiga da gratu so waja lamar ka ke uya so mun ga tare su ga hanyun bu yeda ku ina mun sai malama da rumiya hakwa za fallandiya na am sayin biye yawa gwamnati la biye yeda tero galza hanyun busa ci za a waje da loktu de na jarawa rotelin ganga za a waje ala gwamnati ya rikan adi goza lamar biya talaye da soro dan duri ya gari waye da kambo hala na arman ga kira sai kan mu talaye
2: ha dore lare dia ya sai Allah
5: wallahi ade ade su da ala da soro mu gara ba fallan dia mu har da kanta biya talaye da kun da
0: ka amin amin
2: gara alu garba har mamma nan gul gudo gul gul kauro
6: yar jimar manin da
2: kauro
6: kaun gulo su kuriya in gul mar kutto gul do kauro su kuriya
2: kurun gul mar
6: kutto yawa amma assalamu alaikum
7: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bala ga jinda do kilewa
6: ndado kilewa de
7: alhamdulillah umar alhaji ahmad marajin ba su gwamna ya faru
6: ka kalba an gwamna ya kuje ka shirin maskan
0: da
6: ha de
7: maudu da fangi kala yala ndo
6: ayya balwal ci tibul me do ne kamaro majira do ne suron jin prescription wanda sana ro jara wanda ro zendo da ji jami'ar wan ciraro graja yo chida gratitude son 40 euros andia zambona kurunga wadon chida gratana ma sande apiso wone mare kawdo awaro ne kratana ma soda yekinza wone mare kurodo wolla tana gulzae awanda la sutura membe ye kalansi ya ikinturo
7: are ya are tamanda ya sero ko allah su batala ina sero bari batala ba lima tama kara kontrol ne mo
6: ngiba ngai
7: kala kala tinna
6: ngai
7: wona batala la ngira dimina ku ze batala ne malo ku mbu sa sara na dai
6: ngai
2: jire
7: ata har sa ya kara bor mala mu de sikka wutun de kawu ma ni zin ki ma ko ni na
6: ngai
7: yang killa ro kasa ro goza a wala din kara dana man antu goza aman gai bab grazana ga janana kolara wala na manga wara bi ma ku zai
2: jira
7: ai kuma ne mun sai mal ma kura kura marumiya sai ri ma kara da kolza ya grada na
6: gai
7: jira ni na ni dai ni ro sakiri ni zai mai ba mal mal ma banu dan bolum mala bakro ma da ni am laro waya am kura gorum ko zai ni da ra ganya ba ni ro bana tuna na
6: gai dia
7: ya fa kawu bara jango ala ya killa ta surina sura indara san yarwalan bi sanu ngalaro kraza
6: ngala
7: alhamdulillah ala kazar kra
6: ngala amira yu ala shauri mara kranza warza war alhaji amal do banzu gwamnati
2: banzu gwamnati
6: ta wangana ngolo kudi andiro muskwafe nda bone mare kawli andaro fal indila mbeji ma
0: ha putu kwaye gulzina ide batalla andiro sarai mara zina dawu batalla da madu yo amma batalla shima din faida tidi zauro karau batalla shima har faida tidi zauro karau misalo kaman yi putu gulle na re ni na da bari aro tamam waltan da kakadim gom kana hawar farma micin no gasana waltan ne lenum kakadim gunum kara bujinya jamsidiya waya mu gam korimiya a sai mai falmaro da dani da tarata sai aka kadi halamnum ga nani waltu yo dole kam le putu gulle na re
2: yawa
0: kam yo kam munte so are su rokashi miyan 75 so nguzo tarata laid ma yo da rumin kam zaks kwale murada da gare sai din shi walta kurso ne mitinu nafsana sai kashe lanye ka kadi gonye walta namnya ai ma falmaro da dai sai walta zanye namnya yo arma wado ne krau shi ma da amma har awo shi ma harin loktu shi ma an fayata ne waljam gaskiya
3: Ukrandi dunos ran great ngilaye luyen kurusonen prejado ni loktu a ganai mare at least na lare yawa ha gabshima da gaskiya a watin advantages ne be gaskiya
6: dan yayi aigulin kalima fal indiya la bijima one ma loktu ndir mukafsinar
2: anan biya futu done kama am gare guldana re am done and ya boza na so kama so kauri da guldana futu we dare kama ya mare me manazunar aso ko ashe a wudu am pao falgi majara falgi zamjin ashe am done fao am kurafato e ma zamjin da yake na sha som done kama sadana kawon gai a wanya exam da daja a wan gai siyasa din ne klarin kurwalta kawo wani gare zira yayi maratin da ya suka ashe am fato e zamjin da ya kuru an da majara rufutu kama an jiro shawari suro am botuma ne an jiro shawari sadana ide wanda kasarin da baro walzi a loktudun done walta yan din nonye nyaye wajabi a minti pindi pyak do kalandiro iye ne ay kakadin de gonyo wunyo da ay walta isaya da ay kasere de rigana la chotto baro waljin bawo sa isa boza da ay kurenya exam de hangal de boataro kollataro ala sidiaro nyen ne
6: kala zo
2: mo da de fande nya ala sidiaro ala ndia pana
6: amin rabbi arma mo da do gala zo rokrantu da ji bayan zalan dirrem doni first come do balbal chiti bulmi ko ido kace ta magana suro awa doni first come aren zan dinama aden ala baraskoro irma kura de ma sirya fundina tuman dia beji da jingaima susu ku so ta doni isa first come da dalda andiro bayan nan za sanaro lokar garkalin umma alhaji gaji medu first come da don ge itak kuko andan dia sirok ne fuya ka do kale wanta sunyo ma salam.

0: da zoro harami kirintu ne son dinin da kan yes dego zin da rason kirinu kilometer fiskus kunu da uwa fellanzu fm paraskram tamtam paraskram da taman kare kasuwe da jibrokin awol me ausana da jibrokin awol me da yanan diro makin kawdo lenye plain da tamtam marin je sumo da gamme shinai nan diro kawon da kawlar da ya gane ru yana kurwa da mana sha kasuso ya na sha da gwamnati da makin dawdo Peter motolinum areye she nasharu gwamnati ya nasharu kasusoya nanira hurma ibanwa adima gas do kumbu detai cooking gas no tuna maritulam nasarain nasharu gwamnati edu nanira fondi ya hurma yana nasharu kasusoya edu ndarazone tawoda stana nanira sulu hurma zina na jina nanira diolu wa mana idaku rimi nanira tamando kara kasuye nasharu kando soya nanira hurma wi diolu wa mana idu andia fandu indeshi makuri uskupal diola wal uskupal dio ara kukuri Aubi kurilar kurifal u dio indi kurilar arak dio rami kurintin deso andia bo molo na botum kararo lo na daji kasar nemi jemi ala barasku andi robbayen idaga saya sarano nda amdo kasu dabai waktu kasu daba so isena abilamar ngelaro lamba gultino abita wanzo so daji andero na lambayen tilino tumande so abeji salamu alaikum
1: alaikum salam bazan kandawata
0: nda patuk lewa
1: Yes,
0: Alhamdulillah.
1: Ina ababula jakanai.
0: Ababula jakanai wushe kishoro paraskaram de taman kariya kasuwe.
1: Paraskaram taman kariya kasuwe ala nje kitkeza.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Wa bikara ukuna rabati sana paje awa paje sana yana. Kupal yaruwa nkwa yuko.
0: Nda unka yu?
1: Kupal yaruwa.
0: Dupal yaruwa. Naam, shinkasu na waga de yuma bejuwa?
1: Kuma soro au ngawili awa zakatu matara malawa bajani gazan mera yeri akun jo yeri akun baka ya tanda yana
0: are biskara au yuma da
1: adi karawa ngana da wa lalle menera yeri akan za la kurwa ma yeri akun fi wanda kuma so adin maje yana shi nera yeri akun fi wanda ya wala arinda
0: nam
1: kuri biskara au kuna tibaiti mai kabo are Nera yer yellari kai ko
0: Nera yellar
1: amma omo so are kuma te da zukan sarana da
0: yoshi kuma shi mai kobo so yuma mar niska tondu
1: mai kobo ga aminci wa mai aminci da yellaro amma shi
0: aminci
1: shi mai kobo da nera awo nera yer turu zan da kana
0: yoshi riga nan niska
1: shi niska shi lamza nera yer diga yer ya kawai lamza kuma zo bika wai kuna ngalo kimi borna jare dufal mia bala diani da kana kai kwa
0: dufal mia
1: dufal nera mia
0: na ci niski ato ndo
1: dan niski zo dan ni bazan
0: kurso mana
1: de kuma zo omo bibo ambe ma de awa kuran da be gana bi ayar ndi ana be yar ya kana be ma kuma yar ndi ya bore sallai ma nera yar ndi fina sallan ja kana ndi kwa shi kura da wallan ma nera yarwo shi sallan
0: na'am abigare shin kaza
1: amma shi kura da kwata be na ma dufa ya tura shi sallan
0: abi tamando jakana din abi tamando ba da ai magulimi da andiro
1: da su ma da
0: gularo ka gari za karai da ta nda
1: kai ba zan ka nuru ba ta tura kuma
0: da gazuro ga mi ari ni na'am kulewari laduli ta biyo
1: Gracias,
0: señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Loc tu gorba de loc tu alam moturo. Salam aleikum. Nam, duma na jin.
2: Modu bai ko rayi bani kai mana jin.
0: Gila wushe kin shiro, modu bai ni shek. Modu bai ni shek ayan dero kudum.
2: A wannan yau ku kana da ayum salsa da shi zo, sata ta mata da yaru sai.
0: Yaru. Ku
2: ga yi
0: Yer diyo. Yo bro ya de ma yumi no la niske la ton nan bejo.
2: Niske ton din gana ta ana arum do ta man.
0: Yo tiraman tira ala jira da. Harin zira re
2: ton. Arum do ya di yo kuma.
0: Ande niske ton din ya nyin zira ma na tiri.
2: Ade arum do bo di yari di urma do yaru wa ku.
0: Yaru wuro ku wallo. Mia Nzira mea ito nina?
2: Adi. Adi wa unu nama do kule wani.
0: Ngira te ida nyo rask nina? doktum gon mande a loktu alam o turo daji to bayrin na jemi gari gapsu na sande kata do futu sande aw kanjo so da go zaro kasuro ga sai no assalamu alaikum assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ndu mana jin
1: ba san umar rabib ngora gambore wakil karafara da karatu
0: gila masha allah u shekin shiro
1: ngala taman karaka sai la ndero kaske za
0: amin
1: shi talia don shiro mai kobo gultinare shi katon zure naira dumi engine
0: na bro bro na sai ndawdo
1: katon zure kama dumi engine
0: sai ndaw turon numare
1: turonin sai pindi ishin
0: sai pindi
1: sai pindi fallo so naira yertulu rasaladin
0: fallo so yertulu rasaladin
1: ade amma shi golden duro wallan amma shi golden da zau shi naira dufin duro katon zure 30
0: dufin duro katon ne shi 30 sai ndaw turon
1: shi turonin sai pindi ma
0: shi turon sai pindi naira dufin
1: amma fallo so ade fallo so naira yaro ni shi wonno 30
0: ndazo yaro hu no kuru katon duro naira dufin duro golden
1: are katon ne ado findi
0: kurusuron sai findi kuru wallo sai yaro hure gulum
1: ha yaro ga da dufalle naira fiwa
0: yo are mana do ya dufalle naira fiwa
1: dufalle naira yaro wa ya shi dane mai kabo do ne yaro dumi ne gulum na ma ci ma yar tulur ya
0: dumi ne je sai findi ya suron ma re
1: suron sai findi amma wallo sai yar tulur ta saladin
0: yar tulur ya saladin ngila
1: ya amma kuru ta taliya mbe shi shi taliya dure a indomi ya re shi kuma chicken nare dinera dome wuri shi ya so ranin sai video gishin
3: darasan
1: yo amma supreme bai chicken nare dome ne akan yar uwa amma mini mini yare dinera dome ne akan na sha saladin amma kuri ya talian din bai bayro rofiza kuma an gai chakare kullu saladin nare shi dinera shi dufa nera miya sha mu kurani an diso ayo aban koro ka ungawe ya yanala na shadow ne ngai bakta so ngai gawa ngai kamba za zattere a kula sun yi a shiru andero bendiye sana ari kuma la shi bakta billa ma ari naira dumi ne uskun shi cotton ne ma ari
0: yo ngala shi ka zalanja ngala ne biya
1: ngala ne biya batire ne
0: ngala da wa
1: ngala ma singala ma bakta billa ngala ma shi cotton ne ma ari naira dumi ne uskun a mashin gai ba roba in bai bulfak duri monte ya ro kamzan ma har shir naira yar tulur tala tala
0: yo ngai kam nana ta gina
1: a da duri monte mai uniform masakin ma duri bulla da shire ganawa roba din bai shi mar naira du tulur
0: du tulur
1: a da amma gawa bai shi naira du me wuri an bai amma shi gana kam da gana zada kam za araka gana kam kuro da shire amma ngai fi kam zar gana ro wallo no ma naira du me din nan bai naira du usquare in bay amma tin dai am kurai in bay cinta manan du so gai shi to a wajen bijo wasa falla in bay naira du fidion luko wannan saladin au fidion yara saladin shi ma dan gai mukola nafsan gai gara sandalilif kada shi da zauro gana am kurai gai yara ta cato gai dire kanin ta talanta tsayin ba dai wanya samu yoyo gina nyau amma hali ya kamla rugu loko ya biya shi baktar yum gana tidi aro a larita kanjumari an gai jire a karura ikima bakta bul da baya dan ya wono
0: jire ne an gai ma
1: ala num jire wono num jire dim num adal dim wono larita dim salam kalkala dim ya aw shada bakta bul da yum gana ta ko tuna wono yo bakta bul da yum gana mina yum ka bagul
0: da ya da skire da lock to go da bali da lock to ala botro ar prescribe do taban kare ka suye prescribe do ade kai kin dai sai beji assalamu alaikum
4: wa alaikum assalam ba san da wato kiliya
0: da fato kiliya
4: kiliya sai alhamdulillah ahmad shago manguro malari amara
0: gira me shago mago shekin shiro for scrum da taman kare ka soye
4: yawa alale wishire uru uru na sha omo ilan lenyo
0: na'am
4: omo do ne biba 1800 shiri karmaro du halyar usqua shaladien halin zirin da du ne din sha yuye sai kuru omo biba chai bayman shiri shiri ne 170 shiri karmaro yar jon chun chun shi haladin balin zire na do yu yandin era dumiyo yar uwa asu gambori ari man shi ayuye bayman kuru shi omo biba do ni 85 gram de shi kuru karmaro nera yar indin findi shaladien she kwalen zire dumewu yar uwa duma sama sha kurara sama taman da fal kwai man kurson omola fal be she suro two clean sande ganan zembe kuran zire mbi amma kuma wuyen nan ye 85 de shi ma nan yin da 85 a 40 ya 85 de kurshe nera yar indi indi kurma ro shaladien ido 40 de kur nera miya miya shaladien Kuru omola mbe she shiro mama joy sainde. 22 gram de. Kuru maro shia nera piu piu shala dien. Pali ndiri nera du tulur ya shia yuye. Se kuru clean 20. Kiri taida adhe chizi mandapsina. Nera du usku nera yeru uwa shia yuye. Palu huo son buron nera piu piu le dien. Kuru kuma isi kiraka kiraka rwalona. Kuru son clean de kwa iman she clean 14 de. She buro nera miya miya ro shia le dien. Kuru kuma miyan pindi no wazena. Kurmaro kwale nzuri nera du usku.
0: Amesha kwa awonuma zama nzira nzira nzira de.
4: Are nasha omari sama nzira idu tuwanda nari.
0: Nasha omari sama
4: nzira. Are makasara taro awogul niyara kanari. Kanga yu gani.
0: Gila mashallah. Teda yin yura askrena. Doktu mgonuma ndia loktu ala voturo. Deji nasha do omo. She awa nzira ikada tuwanda. Adi shagoma chindu nandiro bae nasudu. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum salam ba san dawata
0: da patu kliwa
2: ya kle ba ka kabla karna hai kuma na ma mure malayin
0: ngila ushe ki shoro fal skram de taman kare kasuye
2: ade taman kare kasuye da wandana san am ko hadi pa kabla karna ya de shoro kliwa ageti ko mo ko
0: Mana numa pantimba ba diolwa mana mi makamtana da jituma idin na bayan numdoi andiro diminde to ndu jamiso ikrantin baro assalamu alaikum
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
3: nda ti ba san
0: da fato kilewa
3: lewa ne
0: ndu mana jin
3: kuma fatima musta ka rukan roka da ya mai
0: Kilau shekin shiro.
3: Farskaram taman kasuwe.
0: Farskaram taman kare kasuwe.
3: Na'am, duka kuna da kajin duru.
0: Na'am.
3: Kajin duru koro kullu ne ra duhin din kai. Kun dai guru shi ne sa kajin yes na na zuwa guru shi ne ko ne ra duhin kajin kai. Koro da kullu. Dai kullu kamun su din. Ya gongon tunera du indi
0: sai.
3: Dai kun sai autsa kan sa ta kala ne ke. Ya gongon tunera yar gona sai. Gala nan ji.
0: Amin ya rabbal alamin tai da yin raskrena lokun gonu. Andi alok tu ala boturo tumaidina yami kurutu zai hutu abayin dadi marin asuza sende awa gudu marin nanaro assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum
2: alaikum salam
0: nam duma na jin badi olwaya maname kamdina daji tumaidina jami gari kapsuna iso ndaka sayin na chado zundo amundo amtin na zin narin da network duga na mashwal beji ero waljin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
2: dawa tikilewa
0: barka alhamdulillah
2: ma sha Allah
0: du wana jin
2: na'am ba gudu su sai mari bofa le mana jin
0: ngila u sheki shero
2: farasaram taman kare aka suwe
0: lauta
2: a da ji du so jama ne ga zamar da sama sai dalla dalla bai zina ajawa ala tilu tilu ala mana tsufrani ya ito frani ne manda ita ma shi ta kallo duro wala na buran naira yar la su du tsara tare da shi ma kamare yana tida tida mar ma naira dun nyan to awala tsara wala na ita ma ja mara mari ke ra di ta la sai mar buran naira du ko so dun yar di su ma kamare shi ma dun yar na ba sa dina ji di kuma na sha awa bare dilai ma ji di kuma mangulo yaso awala sai kwalin naira kuniyar awlan sura 30 daru duwa wala na naira duwa ra kuto kuniyar wun sura 30 ya wallo kun je kamar
0: ngala da jita dan yura screen lock to gonin mande lock to Allah bo turo da jita mai na karantu sai asuzana aware bayan no di ma putu ne bayan na der broken awole bari min maro ba chama ni ga bayan na sunan mai dai assalamu alaikum
5: wa alaikum salam
0: da klewa
5: lewa sai kaman ne ta mata ba tambaye
0: duma na jin do
5: Fatima Malazin.
0: Fatima Ushe Kinshero.
5: Uno de Yertulu Rasaladin. In the Dini Rumo. Alma
0: Gela, did I hear you ask? Gela. Look to go to my dear, look to Allah, the boat to Rof. Salam alaikum. Salam alaikum. Nam Dumanajin. In bad yol way mana mer ma kam dana daji waltu mande ha bo samin na sarai sorry for that sina he looked to do assalamu alaikum assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam
0: naam dumana jin
6: ti de buri mana jin sarai
0: dai kasar ni looked to ba ba roje na ro karam
6: yo da gola dai kasar ni ma da to no so aful me na ne ra yor kwan be yor tulura me na na da bai wa sai aya bai ne na kun da bane ne ra tu ya kan ya tun na inde tu ya kan ya ruku na inde na tipu abarbare ya de ke ne ra du ya kan de tu ya kan ya tulur na ma me na harata du inde ya de na abarbare ngala ma ruto no so ti sa irin de na won won ye an mi ala no toror zat buara de ya ne ra yar la ama na jaru no kuma sakan kana zo da yamma doya mai na shiro doya ba za ta yare idi ai sai in bi rugo kwa na ra dugu niyar arakun da kalare wallan rugo sai ala ndero abu to kai ngalaro da ala bara su
0: ngala da ngiro askirira loktu gorba da loktu Allah botulo shi ngalaro da ta mandu dumai kuzi ya tare ala manzare tai da zai angal sogo gana baji ba maso na ala shira zaksu ala duwa duwa na suro na shado au la ya duwa ila ju ala dare da jiran faras karam da tamtam faras karam do taman kare ka su ya kashe su zaman cire wa banan da faras karam da daga dukkanaro wannan da sai lokto fuya

0: Alhamdulillah, masha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami karanta unde uso andia karanta mamai Allah andia sutuna suro first gram de tam tama first gram done nyariyat simai harami karanta unde ada taide ma woson nandiro kusota ande martawa a ita gatkiyan na karai qur'ade masrodlan awande kan yaram sande andiro ilmun za sasarain harami kruntunde atana so first kam shima da harko ita gatkiyan majira maranti malaka challa mures masha Allah uso kin shoro first kam done nyariya timi ayo
1: ushe lalaka ushe lalaka
0: ngila ndakra
1: alhamdulillah
0: ngila masha Allah harami kruntunde daji a majira done konza fanwa adin sandima ya maryam baba gana aliya adema ya mina zanna aliya adema ya fatima abba kalliya fatima zanna umara kur adema rokondelan malum de mbeji malam abubakar goni nyiro ushe ushe kashar
2: lare ushe malama
0: masha Allah rami kuntunde daji naptunda ya sayo fraskram da karanta rasulullah awa ndi fallandia kan yaram menan de surullah ilmu gotaro kur adema adiro wolono ma futu gana inga jin fandin suru lamarra aubin kananga de soilan ngla masha Allah mala bakar gani
2: na'am
0: shi kirma fraskram shima de daji andia nyima dia foro ike awla zeye ta nasson darasun ne gozule jin kruntun de soro
2: hari hari ngila
0: masha Allah
2: assalamu alaikum kruntuso ande chaman film kan riso aw adina de zana gutu de mana adin chiran de yosa kada aw dono kuma tara ndero takya da ina la dinyari nyari ay gule en titimi ay gule kaurinya aw shima de ngala ye ngala de gonyen di en di ro kanti dai aw adono we kuma duri aro nyari ro ko kana de sandi indi falde kala tarwaye falde kala amanka goye duli so faru yawa galaro zaman chai dan daji mai daraja jamanza mai shimari larza sunotin sunotin sunotin yimla sha kauna anzu sa diala mai kaman zu kapsis balagarin sai samma bata gozana kauna ya samma so sauran za bata gozana kazuma mai riye samma samuna akai do daji mai yare daji tala surin surin surin cintindu tala falla sunzun bozu daji arewa na mai yare cewa tala shi mari sunan zulinzu zawa zulinzu kulunzu fizu sasa barata barata ngo barata ngai sa cintinda ana bara mai sha bozu arewa mai agunzu kongayan da yasu mai da ngai shiro
0: ya mala bakar ya kamju ko ga shi biya wanda ne na sha mai rilan barata arubuza taida zu biya tamtam malin tamare
2: ade ade a barata ne a alama na kam gairo luna kam nukura aubiya yanum aubiya kam nukura kura luna bara ni min so kure go zai da barata ne are mai yasar gurtin kam daraja ta inta idan barata da mai da su mun hajo ya suro mai da daji ta tafcho da kauri kiji ta tafchowa kauna gare ron zai garawa ayan tara talai mai akai suro ta tafce katin da Allah gaisa ci zana lan da kauna kura kura dawa dawa san male za sawarta a gurwa a kam are bara mai sha bozu ta tafso na har kai je zafanye dai a wuta tafso na noyin da yare dai kolle na ruhun dizimba sha tarwa bari ala dai shi kauna kura mare da uwa wajikin nungana ga kam da bozu ngo falifunya bara mai nya boja lenimia wari na zuro lenimi cintine dane lenimia wari na zuro cintine dane biya tumar wari na hame lenimi no wala no da ji sauye nya lenje akai su shi dai kin jala ta lafa ngono shi tarwaro no zai da akai de le no sha kani ni bro mai sha bon bona bara ni sha cintije bara ni cintije de dai mai sha kolono kin dai le zai kurushi mai dero shi kaura kura mare a tala chare ka bi mai bon ma mare a sheshi le zina suro blai din ma sha bon man ma tinin de kalasirin kalasirin su amso mana birzin bai mana mana zai yo dai gaya dai kwa mai dai kwa level tike shari zamge rike su walti kuri kin ya su kuma sha bon ya barata barata sha le jimbare ruwa ya awo do gulena to tsana gaisa dai mai dai birzin ba sanna su kakaru wa daji kam shimaro yaro yuya bilangairo mai ngairo sa da cho
0: Gila malan Abubakar su wanda da shi titimi mu aubin yare srodland a rasa gai kuru alabara su kuru andro itagat kimin na karam tamtam mai kuru ade ma ilmutuwa to mangana sandi majira so da tamtam za go zaina gila masha Allah gana lalin yeto sun yi shi afras kam shima da go e kunyan srodland ai shiro wajin no noti aubin sandido ne sha tarwa zana maduro a washimadi clanzaro wantin yero noti sun yi shi afras kam shima da go e kunyan

0: ngila masha Allah malabar lan yi ganala to sun yi ishana ai so shiro wa zindon da drogo da kwani
1: dai wande wotiyar wotiyar rozara larin mai rosar cha ji shafatu dangayen saka sayar kirmun zuro garar diyar rasulin ba akai sha dai kakkarar sarna larin ashe shi kauna gare kakkar shi marwaye mai garar sarin fanzana da atuma daraja kura aula gare kala laso ndosa tarwazan saka walta kurchai da yi kakkar shi ma are shiro sanna da kara lallegin duza kauna gare sha sata kuna shiro sari na da so wa kuma yakin are ba mu ji ba sa wopsa kakkar are samo kauna kura falde da sai mai da guzana maro sai ngo bara mai de blande ngo nyoro kure sa golara yo as ka zu shiro ashe kam don tuya wata are sunna ma har da sha tai fatu dangaye reke ngirin zuro fatu dangaye lan da akai roza da ar shiro ngo akai de suron da war kauna kura da mu jin banji ma kudum ga sa da sha sata da fato dangayar saku ngirin zuro sha sha cero shi dono kuma nan samo na wati ya kararo buru goji na rais barani a wurin go kauna laye cikin zare laila chamo re wa wopsa re chamo kuna sani no wa ko ya gongori awwa suna gogo ha ni ro ai su mara da dusa da wani e de sado yo da in ya de kura kauna ya da yi ma kura kauna ya ro narfun walle shi ka zo da zina ngai sa sadin shiro mai kululu kura kauna ya ro sa sidi da tarwan zade isi na kozinar kaman ne shiro furumzu daraja za cira da arma nyari do adana karduli so ai suron asuru
0: ngila da ji kwami da majiran diro waltaya ci musain adi ti mangana tamtam za gozana kura da masrolan darasa ka da gozana maryam baba kana nira na badi ai daro suro golum suro shi nyari do ne andro zut na Allah
2: kama am tarwa ni mi akala am tarwa ni ma
0: shi tarwa ai fallo asunu ma ai fallo
2: misalo kurma uro number 1 salanye wani ga yanga da ai masu ji da ai ne so fallo da shiro goza number 1 ce da su da tarwa sadaya so mu aka ke cin za ka shiro sadaya
0: yu kurma akai duka mai su diyan glalabat
2: batti
0: gila yamina ai da rasu gurbin suro nyare shi ma dai
3: au kara suro rungun kam da ina mai dare shotar wasan na ma shi ma wuda kuttun zu tai razuma fangos
0: ina zoro ya fatima ai da rasu gurbin godiya darasu kada suro lan beji kuru andro ilmu kada su kulona na shado ne shi tarwa din hal don ne ngila magayen
3: kama mo her di mi manye kam ala ne her su
0: ngila ya fatima
4: na'am
0: ai da rasu gurbin
4: tarwari shi batti tarwadi mia kamdo tarwadi martrani marutimi tarwari shi batti wanda tarwadi yani
0: turo kauna adiyan sha kauna kamanza tarwaza hatta lezu aushimadu klanzaro kalato dawo majira amamen awojili atadi wajino wajaji rufani
4: kutrofani
0: kutujilele
4: kutin ya kama mai tarwa zina da zauro kutin zufalmiya da waya ala nyuro hersin kila herri nyuro kaljin
0: ngila masha Allah malabo
1: na
0: walte na amduma da walte ke ta na sanyi ma ndro nyari shima da
1: gutum
0: niyai nya kurno zu nyari kila tarwai allan andro ita gatum ta nas maro da majira din
1: are awa kurno zina are shi tarwa re kura gana san mason aw shi tarwa shi rugu zina re darama da ndaro sarimba tarwa ma de kam tarwa zana de hutun su surin nolono am kurai gozen kwa shikilan tarwa ma audun tarwa tuma wazu ko zana dalin kam da tarwa ja kam da hujin nan karro hutun su surin na kwa shi tarwa zurma wazu ko zana da ji arabin de su a galanye tarwa a ngala ma de tarwa da kwasa karuwe tarwa lamur kama wason gawar suri da ji wari tarwa mar walle ne wari da ji awo kaman de so ndiya karu ne kicizu aw kaman de ala cha ande samma soye da ingawo tayyau wore tumaro ngama hadu gulende aduma wonde awdo da ji soron wer kuna duni de soye aduma awdo sai soro tetake
0: ngila da ji a koron dola mbeji wakla kaman yare sutuna Allah majora so
3: be koron de koron de mbeyo masen ya Fatima
5: dangai da shi ma ason ganyo
0: ngila malabar godiya
1: chawana ai mama wanya tari bi karamin zuza kwaza ai mama mai wonde dangai da kamaro arzunari wato ho mi har shiro dangai guzai
0: ngila da ji majiraid ma nashan zaro walti kin kamla wala sori man beju akla nyar shima adela
3: kauna shima asori ndo
1: kauna de amdo am kurama ye kala kura kurawo so be shiro kauna guzai kan martawarin ta bara mai shi ma sha galajin a wanda crusaden kuraza ganan za a wanda da yaro kashiri
0: duna da ji majiraid ma nashan zaro waltikin kamla wala sori man bejuwa kala yar shi ma adela suro kuma kanin gando taro ko majira duwin din a wala ni taksina ambe jwa shinya da shima da
3: kaman da sarai ikatin da awwa ja wanda kolle amga da fanzairo clan da sulhu de
0: ngila masha Allah aya Fatima ngila zauro masha Allah harami kuntun de tamangana da tutur gawin no so fas kam dunin yariya timi island kuro adema to naso alabaras kuro shi fas kam dunin yariya timi adu majira maranti malaka challa model sandima a rako fras kam shimada ita gace qur'ani mata mangana nan dai tamtam za kon maro kla nyare shima delan harami kanto dai diwal mana waya ada bono nan dai a laudandro andro bayanna yuwin diwal dai shima kuri uskufal diolar fal uskufal diu arasku kuri au ben kuri lar kuri fal audio indi kuri lar arasku diolan andia fanduin masha Allah harami kanto dai darason mita fiskusku nota uwa karnuwe na karau kura adi mahto na sofras karamdoni nyari ya time neduru itaga tina kara karantu diwal dobo nu indishima kuri laar kuri fal u diyo indi kuri laar arasko diyo lan andi afanduin aslamu alaikum
6: salamu alaikum
0: wa alaikum salamu wa rahmatullah
6: mera dotsiya
0: clear sile nduma najin
6: aje zara manajin gure da ke tsire
0: ngila ya jazara marhaban
6: ngila zoro kudu ne to kutu ai mudun da sama so fa ne na share ka an zama tarwa so nim bi san bi tarwa ga nan zuru ho tero waltuna
0: ya
6: dai suran yari adela awun zura ro kan me gojiya sai to karu fallaro wanda ya kama me wanda na ro tarwa din ne
0: ade
6: shi tarwa ma da kure kan zayan ga zayan tarwa ma nan din zun bula ba wono shi tarwa ade sha din san ne aha tarwa ade kan me sha su din no lo no ma shi tarwa ma da ma awu zu ko din shi kan tarwa ne min din sai ya suro kan sir kara ya tarwa da tokol din ya da kamla awun fa din ma shi son diro to da lumi yanzu da reja shi kam shi mama din shi sa auda na sartin mi din na sai so so na amda mai lan karam da lan zura wata idan arin zura wata ya zuro din dai tarwa din
0: dai
6: ta masa so la rai din kam so don da war ma da di mangalau
0: gala masha Allah amina amin gala ya jazara kantu dai sai so ita dan yin ro askrin yana fito da yin shawari maha mai lan kala a maudu shi ma dai lan masha Allah go botla ga in assalamu alaikum warahmatullahi
7: alaikum
0: salaam ya inar da clear sile marhaban fas kam nyariya timai
7: a karanta na kuruta na so na sha babu tarwa jan
0: ade kuruta na so ko adin majira a sandirupta na so fas kam shima de
7: ade kuruta mare zauro ngala a wasan ne a su zanye soro din a wa abu dai ade kula gana a shi kuru hutu amfi da zain da apo tu zamno nya tarwa nan ya kullun bara
0: yo
7: zamno
0: adis din salan kiji kullun bai
7: a sai da zai da kallan ku zuna da ya ta tarwa zana no dai ko kuma ni nya tarwa da nya hamzi
0: yo
7: so a wato a tarwa shi ma dai ko san din da sai dun no zai ke nya gaur kalato tsoro amma kullun sai da zai dai kuma wanda kaman da tarwa da tarwa aman gawar kalatin ne ma ko jin ma kurnye kur kam don tarwar ma da sai da ku zo waltin kurkaron da tattar ku je din so wa sai kura lai da tere da kule ma ne kuma ne ga lai tere din banan jin Allah wanda
0: ya masha Allah amin amin glazor askrin yana nyoro kranto man da sai sai cicibili mi doni ngoro bypass glabo tula ga in assalamu alaikum warahmatullah
8: alaikum salam wa rahmatullah
0: Masha Allah praskam yariya tsimei
8: na awisi Aisha ko ni Muhammad murali yake
0: ngila ya Aisha tu marhaban lale
8: lale ishe
0: ngila zoro ai dros rogoram
8: ai dara sai da makora kuna ne nan don yariya tsimei bande na zoro na rokora sai da ilmu kalita da kuma wakur na zo na ce mun tarwar guruman kam da tarwar su bin shi ma tarwar ya tsado kam da tarwar zuna da mako zai ji waje salale din ba wan kalaman tari tarwar ba da shi tarwar da shi mun ra ani karu ya ce mun kaman zai tan jin gulzar
9: aha yogle ya shi tunye airo churum na sha kamar shi fraskam ku ya adita na so sandi a cibili misro da ruptana sandi tamtamza beji sarptana ilan
8: hai tai da zuma wa kullo zona an dike tibili mu fato in sirin yin to sande so da rupta hatta bayan sanana da tai ina ga an dike tibili mu tarwai a wati su din do da ino ne
9: ngala masha Allah
8: kuma tibili mu ma tibili mu ro ma jira da ma jira sai ban gana da bi da kamar zai duk fani da rafi shi na gonya
9: masha Allah ngala zaro
8: mariki a tai da zuma ilmo kai ta kida wanki ne
9: ngala zaro amin amin masha Allah krantun din tarasan international le mitafis ku nuta uwa krantun na kara qur'ani mata na sofras kam don yare ya timi ayin do ita gatte na kara ngobotula ga in assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah
10: na bizuk leya
9: kliya sile gana la mashu Allah na dolde nduma na jin Allah sarki
10: hirwa fantin na dai jin ai wuru fantin
9: ah nya fantin nduma na jin
10: kuma ai sama kan goma
9: ngila ya shatu muhammad nya kirnyen
10: wa ana ya kana la sai da kinin zar ta jin ba ina nya ri kitun de
9: na ya futi de lamar shi ma da tin din baro waljin surakan ngan den ai de shi kuma tarwa da surakan ngan den kawon ya baro den
10: tarwa ne sha kuma zuwa kuma dia so karu dia mana yi ta yi
9: Ngila, masha Allah diwa lumde kamgati kuruadi mata nasu audoni botro di mazite edazu smukaru ya ntumangana karantinaru ngo botula gain. Aslamu alaikum warahmatullah. Ngila, masha Allah harami karantunde diwa lde gana la mashu wala timangana nandi kanadia lazim nuin ngila zoro harami karantunde daji duwal da mashu wala da suka na landar ramdo a fella botero keshe tumangana karantunde soy tamtamza gozanaro karantu fraskam done nyari ya timi ya karnuwe na karawanda raso mita fiskusku nuta uwa kura ademata nasa malmbor maranti done mala kachala model shima andiro a nyarenzu ilmutu akashimutu andiro zutukura adimata na soro kondela majira ndeso yi sende soro lantamtamza gozana nende bubonu nende shawarindo soa hawa kuruntu kaudo fraskam shimada zanyen olenye fule ndi ada kirinye isha fraskam shimada zanyen
11: alele yo alele ayo baba

ngila masha Allah ala micro tunde tumela mbejine de tamtam do de flash ma adi ha kon waro kur adi ma nandi baskur tunde soro a flash ma ada chike so do de nande kurnon za gotaro kurntu fras kram do ni nyariya timya kurnun darason mita fiskus kon nota uwa kurntu de tumangana nande tamtam do ne fras kram nyariya timya ada kon waro so do ni a tulamde ka nyare me da hafta elan kur adi ma to nasu adi de tawcha futu gana yanga jen fanden kurntu da ji shi fraskrom doni nyariya timya adita na so tok tok roshi a daraso ne maranti doni malaka challa model school la dalzu malam bora ku adima majura maranti gultuna ma ada roko a fraskam shuma ada ita ga ci tumangana nan de kurnon za gonwaro kurntu da ji susu so tai martawa ada sawan cidaiwa bana za fraskam shuma ada nan diro tamtamar ita ga tunailan nan diklando sorlan bobonu shawarin do so hawailan tumangana shawarin shuma ada smokaruyen kruntina ya qur'ani ba tiro fatkiye kunangan de so da hapsin klan tumailan beji kruntu da jinalan huma fatima garema modu nan dia fajaran zakin sai kam kafuwa masalam.